0: and Rewind Sunday.
1: Ay, nako mga bata ngayon. Puro hugot, puro bitter. Pero hindi nyo ba alam na bitter is healthier? Katulad nitong Serpentina Plus Herbal Capsule. Ang Serpentina ang pinakamapait na herbal sa mundo. Nakakapagpababa ng blood sugar, kaya makakaiwas ka sa diabetes. Kaya dapat ngayon pa lang, umiinom ka na ng Serpentina Plus Herbal Capsule. Bili na sa mga sukiyong butika.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.

0: and Rewind Sunday.
1: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Nagkuan ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
3: Ngano ginom kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
2: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po sa kaon bitong mga tamis.
3: Pila edad ni Munay?
2: 77.
1: Ikaw, diabetic ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dysmenorrhea ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
5: Inaudit ko ya, kay isauna ko ya sa kan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang adugot mo ana niya si kuya gito layan ako siya igo man jud siya kay karon magtunong na og kana petsa akong ligla tapos dili na magsakit ang akong dugun kuya.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil de Fi Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyang likod.
7: Ang kuang jud na ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Haplas. Mao jud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Wala gyud maintain na lang pud nako, sir. Oy.
6: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo ug ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Joy FM Golden Rewind Sunday.

0: Golden Rewind Sunday.
1: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
2: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
1: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
2: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times a day ko, nagbaba ang sugar ko.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
3: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rogi Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
4: Danahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang-relaxin ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
3: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
5: Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
6: Ay, sige mo ko pang lipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magkusarad yung may doon ang Yak, sige, nga na mo. Yeah. Maayo man sad. Wan, magagano sa tuska o mawala na lipong-lipong.
5: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: FM Golden Rewind Sunday.

0: Joy FM Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.
1: Dali nawala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozami City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay nasan siya katulpatulbog ay makadarok siya sa silo. Ako yung tuon niya, ni advice siya nga, si paliti ko nog Yaki Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-damal.
1: Ang Yaki Baby Soap mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, o tanang nga produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay anaa sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
4: Imperial Appliance Plaza.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga Apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
2: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Pinoy Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Jukebox Hits. Jukebox Hits.
1: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
2: Bilunga Gold, hantog ka rin.
3: Nga na po.
2: Hey, murug di na mo ko kalako kung di ko kainong bilunga. Sakit pa rin.
3: Ang imo hantin.
2: Kaya mga tiil ko.
3: Oo.
2: Okay. Naminhod. Nung sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
3: Oo.
1: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap og gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
5: Nagistingan dyan ako. Kanang kwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini kahuman niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
6: Wow! Kasweet iti mami ko!
7: Mas sweet si mami ko eh!
6: Bow! Nga nambal mo na!
7: Di kay may diabetes siya mo!
6: Kita mo lang nagkadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
7: Serpentina Plus? Ano na siya?
6: Herbal na siya mo! Makabulig na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
7: Ayo man o! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh! Serpentina Plus Herbal Capsule, mabakal na sa mga butika.
0: Pinoy Jukebox Hits.

0: Jukebox Hits.
1: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
2: Nako'y igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
3: Oo.
2: Ikaw pag-testing nung sa Bilonga, masig makamalibre ka. Kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako itong duwa ka pad. Na, naayo?
3: Duwa ka pad lang ang yan.
2: Duwa ka pad, wala na yung lahing. Kaya wala na yung kwarta. Kaya ako nagpuna, nagtik.

0: May diabetes mo.
1: Ikaw mula nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
0: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulig na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
0: Ayoko man, no? Uti sige, ha. Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami kusi mo eh.
2: Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
3: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
4: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggod ni niya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mabalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din kung may baho sa yaki. Siya nga, sinuhuta ko, di ko humot kayo. Di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga at ambalan ako akong kamot mo. Hino'y naayo.
3: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
5: Natistingan dyan ako. Kanang kuan mo to kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. Hoy akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
3: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Kadali, kadali ha. Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
7: Pinoy! Jukebox Hits! Jukebox Hits!

0: Jukebox Hits. Jukebox Hits.
1: Dali ni himsog si Jessica Bonifacio taga Bukana, Davao City. Kay naga pahaplas siya sa Yaki Liniment Oil o nagatumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kamu tingala na uga, naglain mo ako lang kuya rin, ingon na kung anting na bughat daw ko. Demo to nga, nagkasalik ka sa kong bala, patpalit o Yaki Oil o Yaki Capsule. Nagpahaplas ko sa umulik ko tinong dawas, ngayon nagkina ko capsule, narang-arang mag kuya. Okay na kuya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nawagtang ang daghang pimples o nihamis na ang naong sa bana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nagistingan dyan ako. Kanang kuwan mo ito kuya, nagpapalit ko kung bana o kanagining Yaki Whitening Soap, kuya. Hoy, akong gipasabon sa iyang naong. Ikahuman, kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Inikahuman niya kaligo. Maanara, kuya, ba na wala iyang bugas ni Hamis o ni puti iyang naong.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, Crossing All Barracks. Dunkin' Donuts.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipapisting ko, sa tingala siya kay ang trap niya, sa gabi eh, naka-fix sila yung asawa. Ang tingala yung asawa lagi nga matay, murag agresibo naman ka. Anak siya si Ambana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaatlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahan na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon na tingala man siya nga, pre, rapid yun ka ng gun ba, kadlaon ba, kay pagkagaatlaon. Lao na baka nang gusto ni muna agyon pero ugo yung mukha mag-relax ka relax mo ya ako ba mo halos di naman mapalong pre
3: unsang gipatay ko masaya
2: ganado ala sela matay pasalamat in town si Marine mo pre
4: ang ganado capsule mapalit sa mga butika
5: Pinoy Jukebox Hits.

0: Jukebox Hits. Jukebox Hits.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Nagkaroon. Bukuok na siya. Magpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins.
1: Iyan ang gidiyaki vitamins. Mas epektibo.

0: Dapat mga mami, subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di magud mo mo to, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo, Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timan inin nyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Pinoy Jukebox Hits.

0: Jukebox Hits.
1: Gipamatud-an ni Danny Labrador, taga Kidapawan City, nga epektibong makawagtang sa mga hubag-hubag ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Magkakaungkog ka ng mga itson, mga balbakwa, basta mga baka. Motokar ginako ang arthritis. Pero kada ito nakainom ko Bilongga 3 times a day, sulod sa isa kasimana, naayo na yun. Wala na ito ko ang hubag sa tiil.
1: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulay ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Naanapunta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: Nawala ang kakulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
1: Kumagat mo ba kay akong itlog akong nalata ito? Pagbutang na ako nga. Pagkakitan o mga 2 days. Ulian man. Kuyawan gani ang asawa ko ya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hingga ay nalang kay ayo man sa yaki. Okay na kayo kuya kay pwede na ni.
0: Mao ka na ang yaki liniment oil, mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantog ka rin.
5: Ano po?
4: Hey, morobi na mga kukalako kung di ko kainong bilunga. Masakit ba rin?
5: Ang imuha ng tiil.
4: Ang mga tiil ko.
5: Oo.
4: Pero... Naminhod. Nung sa akong amahan, kuan daw itong anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko tabato ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang tiil.
6: Ito kayo ginapagitim, hupong ginapong tiil. Nga managpo, gitwistanan nga. Ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagkain ako ginumad to, Yaki nga Herbal Capsule, gayon, ako siyang gitretels adik. Ganahan man ko, pero may bitap ko mag-iihi. So, ako siyang continuous na karon. Kung wala na siya mo hupong, kupos naman.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.

0: Naling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlok ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naa gyud nay mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, karon pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.

0: Jukebox Hits. Jukebox Hits.
1: Asa naman intaw ning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang samang yung sekreto ning tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iyahakan ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
2: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
3: Kita nga mga Pilipino, mahilig sa matamis. Pero ang sobra nga katamis, pwede magdiretso sa diabetes. Batuan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Nagabulig tunaw sang sugar sa aton lawas para ang diabetes malikawan. Serpentina Plus, Serpentina Plus Herbal Capsule. Bakal na sa mga suki nyo nga butika. All I want is
0: your candy. Pinoy Jukebox Hits. Jukebox Hits.

0: Rewind Sunday on 102.3. Joy
1: FM. Naana podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaigreklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom naanay mga erectile dysfunction naay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na silay umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning naanata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon, masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayuan ng ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
2: Dili makatuo si Rino Pedrola nga ang Yaki Liniment Oil lang ang makawagtang sa dugay ng bugis-bugis sa iyahang panit.
3: Dugay na gud ning katol-katol na ko ba? Mga napulo na katuig. Anong gagmay gud nga ko? Katol kayo? Kaya, naganda kong gitambal. Di mamulian. Kadungog kong yaki, di gitinga na kong palit. Tambalan na ko. I-aplasan na kong mga kalim, nag-arang-arang, hindi na kayo katol, no? Karoon wala na, no?
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rewind Sunday on 102.3.

0: Shine Sunday on 102.3.
1: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
2: Itong ako, kung pare mga akong ipapistipon, di ba mag-istorya man good day mo, anay ang isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu. Istorya naman ang inyo ha, huna-huna rin na.
3: Kung saan ipatake mo sa iya?
2: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito tingala na ginyo, naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatake ni mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga. Kanitili walang ditiktoan ito eh, pag-condition ni lawas pre para sa isang naning pingin ako ganado pre testing ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya hindi naman ka hindi naman ta inabuton igo na maghikap so yan kaya magkabuntag yan to ala ko na ara tayo kaya pre salamat kay pre ako kay pasalamat imari ni mo yan nadiligan ng bulat mo.
0: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
5: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Rewind Sunday on 102.3.

0: Today on 102.3. Joy
1: tungod sa balatian nga arthritis, 8 ka tuig naglisod og lakaw si Roger Hasulga, taga Kalinan, Davao City. Apan sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule og pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil, makalakaw na siya og taro.
2: Amak ni kay sir, wala gid ba petigalos gani lima ka tupa di sa lakaw kayo kay sakit kayo. Kasugo ko sa akong misis dito sa Kalinan, papalit lagi. Pero ang Yaki mo nakawala sir ba? Plus po ko, sabay po ko ka plus oil. Katong Yaki, umaylain nga, mawagin maka uli gud kay sige, gumati sa inyo ang programa gud.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat, subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
4: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Ibibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
5: Ako ang mga ka ng yung buhok ko, wala napahak na niya, wala sabuan, buhok, ka na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, ibutangan ako og Yaki, nanupo si Chiyo, drama si Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
6: Rewind Sunday on 102.3.

0: Joy FM, the best of folk rock and country.
1: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Ian Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Oh, tinuod yun yan. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
3: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baogo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Belonga Gold Herbal Capsule.
4: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Belonga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
3: Yan ang Belonga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
5: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiyaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiyaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
6: Danahan po ako sa Kopiyaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir, yung pang relaxing ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
5: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiyaki, yummy!
7: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakaka-date no?
8: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
7: Nya, yeah, kamusta man yung mong love life ka ron, Tay Diggs?
8: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
7: Oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
8: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan, wala na sa gawa.
7: Ayun nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul, makapakondisyon sa lawas, o makondisyon po na imong love life.
8: Tinood ka dan, pasistingado ko ana dan.
7: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi, kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
8: Ang dan, oy, murag nabaguhan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
7: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya, lagsik imong lawas.
8: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan, mukumbati nagyod ni.
9: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
0: Joy FM, the best of folk rock and country.

0: best of FRC.
1: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o dismenorrhea ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
2: Ginaudit ko yan kay inauna ko yan sa kuan mga kuya nang dugun ko yan tapos gamay lang. Kadungog mo kuan ang Yaki kuya. Gitulayan ako siya. Ibu man din siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong regla tapos hindi na magsakit ang akong susunpiya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuon yun yan. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
1: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
5: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina. Otro na mong pa-check up, nag-normal na.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Best of FRC.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
2: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
1: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
3: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay Iyang Gipatomar sa Kidiyaki Vitamins.
4: Oh, tinuon siya na. Salamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na. Wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, palit sa mga butika.
0: Joy FM, the best of folk, rock, and country.

0: The best of folk, rock, and country.
1: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan na nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya, para nang nalabap na paging manggudmi, niya, maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mubalik o katul. Ako mga igago ba, nagbahin manggunan sila o yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, kung may baho sa yaki, nga, simuhut ako, di ko humot kayo, di ako rin gitistingan. Niya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot mo, minoy na ayo.
1: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
3: Umiikli ang buhay ng isang diabetic kapag naranasan na ang mga komplikasyon. Labanan ang diabetes sa pamamagitan ng healthy lifestyle at ang pag-inom ng Serpentina Plus Herbal Capsule 3 times a day. Ang Serpentina Plus Herbal Capsule ay nakakatulong para manormalize ang blood sugar level. Serpentina Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Joy FM, the best of folk, rock, and country.

0: The best of folk, rock, and country.
1: Makatulog na og tarong o gana na nga mukaon ang inahan ni Cecil Jose, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Human nga nagatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
2: Hintukar lagi iyang insomnia ato nga time. Pinakadungog mong ko sa inyong mga advertise ng Yaki, di among gitistingan. Then, ipatumar akong mama na nakatumar siya itong Yaki. Tulog na siya, then ganahan na siyang kaon. Katura man itong atamba lang iyang natumar. Kaloy si Ginoo, nag-ayo man ang iyahang bati.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Wala, Buknoy! Gahibay kayaw!
4: Di kayo si Mama ko kuno! May diabetes!
3: Nagayan ang wawaw na! May solusyon na dasa diabetes ni Mama mo!
4: Huh?
3: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
4: Serpentina Plus? Ano na sa?
3: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar. Gani makabulig na sa diabetes ni Mama mo!
4: Good!
3: O gani!
4: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si Mama! Let's go!
5: Batuan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na sa mga suki nyo nga butika.
0: Joy FM, the best of FRC.

0: The best of folk, rock, and country.
1: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugo, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
2: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang Bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
1: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Joy FM, the best of FRC.

0: Joy FM Disco Rewind.
1: Palipayon na si Mrs. Sambra Palaw kay normal na ang iyang blood sugar og nawagtang na usab ang sakit sa iyang kalawasan tungod sa iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Kita ko na diabetic at saka rayuma, na high blood. Ang una kong gamit noon sa Yaki Capsule at 3 times a day. Normal lang kuwan ko yung sugar at saka pananakit ng katawan ko, wala na. Katong ako bitaw TL, magsinakit sa lampakan. Karon nawala na po yan.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mga kababayan. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Imperial Apply.

0: area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp ug daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Imperial Appliance Plaza.
0: Disco Rewind.

0: FM Disco Rewind.
1: Na anapoda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay moingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni ha kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: FM. Disco Rewind. Rewind.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na Swank sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
2: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Baugod, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa Bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
3: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
2: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud, ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot kung wala kitay sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pagtake mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kay na og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na na, mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
0: Disco Rewind.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: FM Disco Rewind.
1: Taupo, kumusta naman mo? Oy, tanawa o, daghan na kaayo nagadialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mauna ang gikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayo ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po. Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo og nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
2: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko, wala, napahak na niya, wala sa buwan, buhok. Kaya na kinalutan, ganyan niya, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanubo dito siya. Drama dito sa Yaki.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
0: Disco Rewind.

0: FM. Disco Rewind.
1: Na, anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo labi na kani mga kalalakihan batan on pa kaayom na anay mga erectile dysfunction na ay maingon mo reklamo na ang asawa tungod kay wala na sila'y umoy gahatag yun mo og problema sa amua pero naning kamot mi nga masulbad ka na mauning na anata karon bag-o nga kapsul kaning ganado kapsul tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema gawa sa panglabing-labing kining ganado kapsul makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas mabitaw nga babae o lalaki pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istoryahin ni, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Roger Dadivas ng Matina Applaya, Davao City.
2: Danahan po ako sa Kopiaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya. Yung pang-relaxin ang ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos di ako inantok sa duty ko.
1: Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy!
0: Joy FM! Disco Rewind!

display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp o daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plus.

0: Plaza na makitaan sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. O pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
1: Dali na wagda ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
2: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
3: Unsa ka daras ka nagatumar og Bilongga, ma'am?
2: Morning o gabi nagatumar ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Disco Rewind.

5.

0: Rakan sa Joy FM Sunday Edition.
1: Nabawasan na ang madalas na dysmenorrhea ni Regine Tresero, taga-Kalumpang General Santos City, dahil sa kanyang pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Matagal na po, ano kasi yun eh, hindi lang po every menstruation yung dysmenorrhea. Ano kasi, parang every week, friend ko kasi nagtatrabaho ng pharmacy. Kaya ayun, nagpabili ako sa kanya, kasi doon din ako nagtrabaho eh, sa pharmacy. Kaya alam ko po yung paano po gamitin yung Yaki. Ganun na lang po yung ginawa ko. So ngayon, hindi na masyado.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Rock Rakan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Rockan sa Joy FM Sunday Edition.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana ka ayaw nag-dialysis karon. Pansaon, di man good mo to, oh. Nagkanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nga nung problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naakay rayoma o arthritis, naakay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada upat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha. Hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
0: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
2: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang problema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: Rock Rockan sa Joy FM Sunday Edition.
1: Kadali, kadali ha. Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kain na og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob sa ato ang lawas. Mauka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantique KCC Building. Dunkin' Donuts, crossing all barracks. Dunkin' Donuts.
1: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacia, taga Kibia Matalam Cotabato, sa Kidiaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos nga anak nga si Lilian.
2: Oh, tinuod si Roy. Mumay gigamit ko sa kung ano ron, sir. Bata, sir. Kidiaki Vitamins, sir. Sir, kauyon man siya, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, nagkikusaban, sir, ba? Ganado man kaon. Bili kikaon na, sir, Roy. Magtimitimi kasagaran, sir.
1: Yan ang Kidiaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
0: Rock-rockan sa Joy FM Sunday Edition.

0: way to heaven.
1: Rock Rockin' sa Joy FM Sunday Edition.
2: Naa na podda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa, tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua, pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata karon, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.

0: Rock-rockan sa Joy FM Sunday Edition.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tungoy pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan, hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
4: Ginaudid kuya ay kay Isona kuya sa kuan mga kuya ng lukun kuya tapos gamay lang. Adungog mo kuan ng Yaki kuya. Gisulayan ako siya. Ibu matid siya kay karon magtunong na ug kana petsa akong regla tapos dili na magsakit ang akong pusong
3: piya. Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay, magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko, analag siya, kaya akong lawas, surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo, nagtanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay, itong pamati.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga Apopong General Santo City, kay iyang gipatumar sa Kidi Yaki Vitamins.
3: Oh, tinuod yun na. Salamat dito sa Yaki, baga. Pwede man dahil yung Yaki ipainom. Magawasan din dito, pura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidi Yaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Kadali, kadali, ha? Kadali lang yun, ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang yun ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman na kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo yun po ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo yun ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman na ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap, mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa ato ah. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.

0: Epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
1: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga-poblasyon Bago City. Sa iyahang pagtumar o Bilongga Gold, nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
2: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mukhang sa pamuhuot siya. Sino kumintin sa Bilongga, ang pamatin ako, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala ako kakapoy, nawala man.
3: Nawala
2: ng sakit sa akong kasing-kasing.
1: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Imperial Appliance Plaza. Appliances pa ang hanap nyo. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Nagamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
1: Daghang kubugas-bugas oy. Paliwat tingali ni sa bahugaw ba. Namina ako sa radyo nga bayan sa Yaki di ako ni Sulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang hindi na ako katulog. Akong mulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto kadugayan, nasinaw na akong naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala damha ni Mirna Albero na ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan na nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay Kuya, parang nalabak na daging manggudmi. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi. Mabalik ko katul. Ako ang mga igago ba, nagbahin manggunan sila o Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, kung may baho sa Yaki. Simuhot ako, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Maaming yun na ayaw.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Wow! Kasweet iti mami ko!
4: Mas sweet si mami ko eh!
3: Baw! Nga nambal mo na!
4: Titay! May diabetes siya mo!
3: Kita mo lang nagkadlaw po! Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus!
4: Serpentina Plus? Ano na siya?
3: Herbal na siya mo! Makabulig na para magdobo iya nga sugar para maayo na siya dayon!
4: Ayaw man o! Uti sige ah! Hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus! Bro! Mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh!
5: Serpentina Plus! Herbal ka! Kapsul, mabakal na sa mga butika.
0: Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City, tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
6: Dihanga sa ada hubag ang akong itlog. Dili magay ni Juda ko, kuya, pero ano ha, yun? Pag hindi mag-utlot siya, kuya, bakong ipahiran sa Yaki, kuya. Dayon ng pagyugo capsule, kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw, reaksyon niya upupos. Salamat ko sa imuhang mang Yaki.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn de Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
1: Kanta ka ng kuyot.
2: Pero karon?
1: Nagkaroon. Bukos na siya. Bili sa kadlo. Isang katulong matulong.
2: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
1: Gidiyaki vitamins yan.
0: Iyan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule mapalit sa mga butika.
3: Tayo'n at magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexy katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort. Tonight.

0: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
1: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dahil na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
0: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
2: Hamis na ang kutis o nawagdang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
3: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya sabon sa akong naong na naghagbugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsang nga ng katol-katol, gaya sa akong dawas na ng sak-sakpa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ako ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: Sunday Classics.
1: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball. Opo, pickleball. Tara, meron na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
2: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
3: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
4: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko pa lawas maglisod ko paginawa unya murag dili kay kuan kaya kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gid akong gipaminaw sa kong lawas. So nakainom ko, gipatry na ko sa tanan ng mga pamilya ngin ana. Okay gid kaya gihapon sila sir, pati papa na ako ngamunay mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa, sir.
3: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
5: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
6: Kanta ka ng kuyot.
7: Pero karon?
6: Ya karon. Basta ako masyabi. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
7: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
6: Gidiyaki vitamins.
5: Iyan.

0: Bukod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
1: Yung akong bana, nagtugo ang pigsa, nagsigi siya o inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o iuwi, hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanya butang, wala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana, nauli ang jod.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yak Herbal Capsule nga ginatumar ni Aida Onabia taga Balangasan, Pagadian City, kay dali nawala ang iyahang lipong-lipong.
2: Ay, sige, magpapalipong-lipong ay ka na high blood pag sa una. Pamino, magpunta radyo nga may doon ang Yak, igitisinga na mo. Yeah. Mayo man sad. Wan, magaganot sa kuska o mawala na lipong-lipong.
0: Yan ang Yak Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, o, oh, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Pansaon, di magud mo mo to, o. Oh. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na, di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o at ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon, dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimte para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
4: Joy FM Sunday Classics.

0: Hamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
1: Daghan kag bugas-bugas oy. Kaliwat tingali ni sa bahugaw ba. Namina magko sa radyo nga bayan sa Yaki di ako gisulayan. Oto nawala. Kanang magabi eh kanang hindi na ko katulog akong mulumag sa sabon nga Yaki Soap. Muto kadugayan, nasinaw na akong naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
3: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko ana good. Okay magulang akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lang, sikit akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na lang gula akong banana. Pagpahulay sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo ng tanaw. Pag makainom ko, Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
2: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
4: Tayo na't magsaya, mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center, 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
5: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakai-date no?
6: Oh, syempre, dan always magkita ng kaporma.
5: Ya, yeah, kamusta man yung mong love life karon Tay Diggs?
6: Oh, dan, di na ito mag-isgota na dan. Gita man yung mo dan nga, idaran ako.
5: Oh, ayaw paluya-luya. May para dali maipit ba?
6: Well, kapalo ka dan, pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
5: Ay nagkamala ka Tay Diggs. Naibago ba kining ganado capsule? Makapakondisyon sa lawas ug makondisyon pud ang imong love life.
6: Tinuod ka dan, pasistingan do ko ana dan.
5: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado capsule? Okay ba?
6: Ang dan oy, murag nabag-ohan yung kudan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
5: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado capsule para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
6: Salamat kayo dan sa ganado capsule. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
2: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
4: Sunday Classics.

0: Sunday Classics.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
0: Joy FM Sunday Classics.

0: himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City, kay Kopiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
1: Ah, nagakape ko Kopiyaki 7-in-1, sir, taga Buntag yun na siya. Ang sapot yung batihon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapaabtik po na siya sa akong huna-huna.
0: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
2: Nawala na ang pag-antos sa panahon sa regla o disminorya ni Connie Cervantes, taga Balutakay, Bansalan, Davao del Sur. Gitumaran lang niya sa Yaki Herbal Capsule o nagapanghaplas usab sa Yaki Liniment Oil.
3: Ginawadid ko ya, kay isauna ko ya sa kuan mang kuya nang dugun ko tapos gamay lang. Kadungog ko ko ng Yaki kuya. Gito na yan ako siya. Ibu mantid siya kay karon magtunong na og kanapit sa akong ligla tapos hindi na magsakit ang akong kutong kuya.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.

0: tayo na't magsaya. Mag-relax kasama ang barkada, kaibigan at pamilya. Siguradong mag-e-enjoy kayo sa LA Resort and Recreation Center. Bukas ito para sa lahat mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Entrance fee for only 100 pesos. Meron tayong swimming pool pang bata at pang adults. May hot spa, fitness gym para sa mas healthy at sexing katawan. Covered tennis court, covered volleyball court, covered basketball court para sa healthy lifestyle. At ang paborito ng mga chikiting, ang Jamaica Playhouse. Dito, siguradong maaaliw ang ating mga kids sa napakaraming laruan. Enjoy talaga sa LA Resort and Recreation Center. 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For details, maring tumawag sa 064-572-3738 o text sa 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort. That's ELAI Resort.
1: Nawala ang kakulba sa misis ni Roy Roy Mudla. Humandali na ayo ang nalata sa itlog sa iyang bana. Gihaplasan lang sa yaki liniment oil.
2: Kumagat mo ho ba kay akong itlog ito? Butang na ako nga. Pagkatan og mga 2 days. Ulian man. Kuyawan gani ang asawa kuya. Tingon lang siya pa doktor daw niya. Hingo ay nalang kay ayo man sa yaki. Okay na layo kuya kay pwede na ni.
1: Mao ka na ang yaki liniment oil. Mas epektibo, dapat masulayan ninyo. Mapalit sa mga butika.
0: Sunday Classics.

0: Nagamis na ang kutis ni Jeline Villanueva taga Cagayan de Oro City kay nawagtang na ang daghang pimples iya lang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
1: Daghan kagubugas-bugas oy. Kaliwat tingali ni sa bahugaw ba. Namina makusa radyo nga dahil sa Yaki di akong gisulayan. Muto nawala. Kanang magabi eh, kanang initin ako katulog, akong mulumag sa sabon ng Yaki Soap. Muto kadugayin, nasinaw na akong naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule o pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil ni Max Francisco, taga Turil, Davao City, dali ni kupos ang iyahang almoranas.
2: Oh, di ko na kalingkod ko Yaki, mangungol nga, duga-duga na kong dala, mga doon na katuig. Nga, sige, balik-balik. So, itistingan ako ko ya. Yaki Capsule o Yaki Oil. O, nawala yun ko yan, nagkupos yun. Na, ugatan na, nawala na. Na, nakakuha na ko kaya, nakadrive na ko. Nga, askil na po kaya kung kuha ko ya, puminaw.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Ipamatud-an ni Arlinda Mahanay, taga Ilomavis, Kidapawan City, kung unsa ka-epektibo ang Yaki Liniment Oil. Human, dali siya ng anak.
3: Salamat, Jugoy, sa Yaki Gidba. Nagmagsakit akong tiyan, akong haplasan dayon. Wadyo ko nagpawaan ng kuan niya, anang haplasa na. So kada ito nakadungo, gugo nga na ay po yung nagtisimune, gud nga, lalira po doon ang anak. Kutisingan na ako, tinuod ba? Tinuod, manggit po di ay. Nagdahong nga, lalira day ko ng anak di ay. Okay, magwala naman sa kuha.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
4: Sunday Classics.

0: 103, Joy FM. What's the joy? And joy! And joy! 102.3, Joy FM.
1: Enjoy!
2: Ito ang Joy FM.
3: Joy FM.
2: Ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
4: Joy FM.
5: Maki and Joy na!
6: Tuwing umaga
5: sa Buntag na Joy!
6: Buntag na Joy!
5: Mula alas 4 hanggang alas 6 ng umaga, dito lamang sa Joy FM.
7: Nasa iyo na ang lahat.
5: 105.7. Basta Joy! Enjoy!
7: Nasa iyo na ang lahat.

0: Joy. Buntag na Joy. Joy
1: FM. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Kofiyaki 7-in-1 ang ihang kape.
2: Ah, nagakape ko Kofiyaki 7-in-1, sir. Taga Buntag yun na siya. Ang sapot niyong batiyon ka nang makakape ka. Dili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-uptake po na siya sa akong huna-huna.
1: Yan ang Kofiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kofiyaki, yummy!
3: Asa namin intawning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, Ragun! Nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sa mga sikreto niyong tawhana ha, nanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon na iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya? Pod. Nahala, kamudiha, pagganado kapsul na pod mo.
4: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
5: Dako ang kalipay ni Joyce Villaruel, taga Damilag, Manolo Fortich, Bukidnon. Tungod kay himso, bright, og lami ang katulog sa iyang duha ka mga anak, human kini niya ginapainom og Kidiyaki vitamins.
6: O, tinood yun ako ya ba nga kalang kuan na kaay, may na ilang tulog sa una, dali lang lagi kay magmata, umatulog. Pagkatod, mata dahil pumakahuman sa akong trabaho. Karun, tagdugay na kay sila matulog ba? Mahuman nyo na isang ligo. Kuya, anan na siya. Inom ko yung Kidiyaki na. Kailang panglawas kuya ba? Wala yung sila sakit-sakit.
5: Mao ka na ang Kidiyaki vitamins, mga mama. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
0: Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: Matatag na Joy!
1: Moshi Moshi Shiki Yaki!
2: Ayong adlaw na usap, mga higala, o manapunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan, ingatan kon Yaki. Mami Joy po! Hatod ka na to sa Yaki Laboratory ang naghihimo sa epektibong mga produkto sama sa Yaki Liniment Oil o sa Kinika Alternative Medicine. Tambal yun na siya. Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule o Gopi Yaki. Kining maong mga produkto mas epektibo, dapat masulayan ninyo mga higala. Kining Yaki Liniment Oil, makatabang aron mawagtang ang pasmo. Hinungdan maggawas ang dagkong ugat sa kamot, man o tiil. Kani ako pong isingit ang akong experience. Bago ko matulog, nasanay yun ko nga maghaplas ako ang kamot, mga tiil. Gisuwayan po na ako nga di maghaplas. Mga after one week, di na ako makumkum akong kamot. Kay hago good ni. So makita yun ni mo kung unsa ang epekto ni ini. Mauna mga higala nga, kining mensahe nga gipadala sa ato ang texter sa iyang cell na, nga ang iyang cell number 0905-650-8859 kay aduna siya yung mga pangutana. Katong gishare na ako sa inyo kaganiha, sarili na ako itong kasinatian. Niya ang text. Hello Mami Joy, mangutana lang unta ko kung pwede ba ang Yaki Oil ihaplas para mawala ang mga dagkong ugat sa akong kamot o sa tiil. Lain naman good kaayo tanawon. Oy, suggest daw Mami si John De Aini, taga Santo Tomas, Davao del Norte. Inani ni siya kung naminaw ka karon John, dili lang ikaw ang dunay maong susamang problema sa dagkong ugat nga nanggawa sa kamot o sa tiil na ang tawag ni ini varicose veins. Kasagaran kini namana sa mga kaliwat. Kumbaga, pamilya ninyo nga mga ugaton ngayon ana, manggawas. Kaya ako bitaw John, sa akong edad, wa may ugat. Kana ganing tusokon, maglisod og pangita. Kasagaran kini mama na manggod sa kaliwatan. Ang una nimong himuon, mawag pang panghaplas sa Yaki Liniment Oil. Human ka nakapahuway, gikan sa buluhaton. Itaas ang kamot o tiil samtang nagapahuway. Kaya ang hinungdan sa varicose veins, mao ang pagluag sa ato ang mga ugat kung perme na kanaog ang tiil o gamot, matigom ang dugo o manghupong ang mga parte sa lawas. Kung sa tiil ang daghang dakong ugat, pagsolob o suporta ni ini, magstockings o guot nga medyas. Ayaw pagtindog o dugay, lihok-lihokon ang tiil samtang nagatindog. Lakaw-lakaw ba? Itaas ang tiil samtang nagatulog, ipatong sa unlan o likaye usab ang pagsolob o hugot nga pantalon. Kanang matulog ta dapat nakapadyama na, di ba? Oo, so mauna, sukad ato nga human akong pang-eksperimento pati akong tiil. Oh, muna nga dili gyud ko matulog o dili ko makapanghaplas pagkabuntag, wa gyud kay mabatian. Oo, lami kay ang paminaw, lami ang tulog. Oh, muna pampatulog na ako, kumot sa tiil. Pagpaghaplasa na gani ang tiil, wala na piyong na pudayon ang mata. Magkaon ta og gulay o prutas nga taas ang fiber. Aron mohumok ang hugaw, aron makalikay sa varicose veins o sa almoranas. Kaning mga kuan manggod, mga naggo ang mga ugat, labi na sa mga kamot. Tungod na sa trabahoso, pagpangalsa, unya mainit, manghunaw, mapasmo ang kamot. Magpasmo tapos kung niwang ka, paro kaayo eh. Ani a mga higala, atong paminawon ang pagpamatuod sa atong mga kaigsoonan kung unsa ang ilang kasinatian sa paggamit sa mga produkto sa Yaki. Ikalipay sa bagong inahan nga si Charlene Baitit, taga Punta de Pulog City, kay wala siya naglisod sa pagpanganak sa iyang first baby, kay nang haplas siya sa Yaki Liniment Oil.
3: Tinood, nadali na kayo nagawas akong bata. So good, kung kabulan na akong tiya na nagkuhan ko, naghaplas ko Yaki Liniment, tud na nga na ko, ayan ako naundangan, dali na kayo nagawas ang bata.
4: Si Yaki ang Yaki,
2: ayon mga higala, abi ninyo kalami ragyod nga tas-on ang ato ang istorya, pero naabot na pud ang ato ang oras mga higala, so dinhi na lang usab kita kutob dinhi sa atong programang Yaman ng Kalusugan, ingatan hangtod sa sunod natong panag-uban. Kung may mga pangutana, may mga suhestyon o mga gustong ipaambit, niya ang ato ang text line 0928-6767-031. Naku po si Mami Joy, maraming salamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay.
4: The best.
0: Buntag na Joy!

0: Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy
1: dakuang pasalamat ni Laidig Limpag, taga Imelda sa Buanga del Sur, tungod paspas ang pagkunod sa iyang blood sugar level.
2: Oh, salamat din kayo. Alira ka, Dora, kasi mara na akong inyong sa serpentina. Baba na dahil na akong blood sugar.
3: Sa ula dahil, pilay mo ang blood sugar count.
2: 181. Sa pag-inom na ako sa serpentina, ginchit up siya akong blood sugar. 147 na, patigod na akong lipaya. Inyong ko, salamat din Ginoo.
1: Ikaw, taas ba ang imong blood sugar level? Pag Serpentina Plus Herbal Capsule na, mapalit sa mga butika.
4: Mads, kabalo ka ba nga na ilhan na gyud ang Okira Coffee?
5: Ay oo, Mads! Damo na na nagakapis ang Okira Coffee. Kasiling nila namit kay Herbal Viagra.
4: Mads, tungod ka na sa Red Panax Ginseng. Kay limpyohon ang mga ugat sa tao gikan sa pinakagamay ngadto sa pinakadako nga ugat. Kay ang Red Panax Ginseng mauman ang sulod sa Okira Coffee. Mao nga nagakondisyon ang tao.
5: Amo gani, Mads! Kay bisan si pari mo, daw hindi na mahimutang kung hindi maka-Okira Coffee. Amo na siling ko nga mas maayo tani kung makatilaw man ang iban. Ang Okira Coffee nga gimbansagan sang Herbal Viagra.
4: Tinuod na, Mads, kay daghan na gyud ang nakasuway sa Okira Coffee. Ang Okira Coffee mapalit na karon sa mga butika.
1: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
6: Bilongga o Yaki, kay kung makainom magud ko ana gud. Okay, magulang akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko, analagsik, kaya akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok, pituloy sa balayba. Mag-inom na nagulang akong bana na pagpahuli sa gubibi, bro, nalipo naman ko sa imo, nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay, akong pamati.
1: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
0: Buntag na Joy! Buntag na Joy! Joy!

0: Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Itama po niyo mga orasan ng oras. Ganap na nga alas 5:05 na.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel. Your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Takayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

ng sapato kang Senator Marcoleta. Shout out sa Pinay Nurse, sa Practitioner, sa Gigasuan sa UL, sa tungkol sa matutang $1 billion na health care fraud scheme.

Aray, laom karon sa grabing tag-init ang panahon na dito sa Espanya human ang pag-sinatin ng first official heat wave karong tuig 2026 kung sa asa misangko sa 40 degrees Celsius ang temperatura dito sa Madrid. Sigun sa report, daghang mga turista o lokal ng residente ang nagkalisod na maka-adapt nining sobrang init sila bina sa mga tao o daghang taong lugar. Sama na lamang sa El Rastro Flea Market. Nasa

0: one that's rain as a bird that flew. Siguro sa Agricultural Ministry sa Australia, nakadiskubre o nadiskubre kini sa migratory seabird nga brown skua dito sa Western Australia. Nagita ang maong langgam sa kadagatan sa Cape Lee Grand National Park, haduol sa munisipyo sa Esperance. Ang Australia matod pa kaniadto ang nag-inusang kontinente ang wa gayon matapdi ni ining H5N1 bird flu strain. Paspas nga mikadag ang strain sa mga poultry sa maong lugar kung nasa daghan ang mga wild birds. Samtang gipang himakakan ni US Vice President J.D. Vance nga gisarado subli ang Iran o sa Iran ang Strait of Hormuz. Gikanayon ini nga wala sila nakita nga bisang unsang ebidensya nga gisarado ang maong strait. Kaya tagagdood nini nga adunay 16 ka milyon ka mga barilis nga lana sa US ang nakalabay sa Strait of Hormuz o na kita nila nga galihok ang mga barko didong dabita. Una nang gianonsyo sa Revolutionary Guard sa Iran nga ilang gisarado kuno ang Strait of Hormuz sa tungod sa kalapasan sa ceasefire nga gihimo sa US ug Israel. Nagabunsod giniga desisyon nga ipasarado ang Strait of Hormuz sa tungod sa gihimong airstrike sa Israel ngadto sa Lebanon. Alas 5:14 ang atong oras. Samtang nagdeklara sa state of emergency si Bolivia na President Rodrigo Paz, human kini o human na ang pipila ka semana nga lihok protesta tungod sa presyo sa mga paliliton o krisis sa politika. Ang mga protesters o supporters ni kaning President Evo Morales ang narawagan kang Paz nga mukanaog sa iyang katungdanan. Daghan na ang anaa sa kalsada o gagi sarado ang mga kalye tungod usab kuno nining kakungalungon sa pagkaon, lana og supplies sa tambal dito sa ilang nasod. Gikan nayon pa ni Bolivian President nga ginapalihok na niya ang mga kapulisan og militar aron na mabalik ang kahapsay. Depensa usab niini ang pagdeklara niya sa state of emergency ang aron na mapabalik sa normal ang kahimtang sa Bolivia kon asa pulo sa mga organized group lamang ang nagparigayon guno niining ilang lihok protesta. Alas 5:15 ang atong oras, sa usa ka Filipina nurse practitioner ang nagatubang karon sa lain-laing federal charges sa Estados Unidos sa human na ang pag-akusa nga utok sa usa ka halapad nga health care fraud scheme. O matod pa, nakapanika sa Medicare o TRICARE sa halos sa $1 billion o ana sa 51.6 billion pesos. Na ilan ang suspect, mga mao si Marisol Yuki, residente sa Las Vegas, nga na-issuean sa warrant of arrest sa United States District Court for the Southern District dito sa Texas. Gikasuhan siya sa conspiracy to commit healthcare fraud o wire fraud, healthcare fraud, conspiracy to pay and receive illegal kickbacks o money laundering. Sigon sa federal prosecutor, matod pa target sa operasyon ang mga tigulang o pasyenteng adunay grabing balatian. Pinaagi sa paghatag o diligi kinahanglan nga wound treatment o pagkatapos niini ginasingil sa government health programs. Alas 5:16 ang atong oras, samtang wagi kumpirma sa Philippine National Police ipanghinga makakani ini ang pamahayag ni Senator Rodante Marcoleta nga kadawat na matud pa silag impormasyon na kalambigit sa posibleng pagpaluga nining warrant of arrest sa batong ngadto kaniya. Sa kapamahayag gikan nayon ni PNP Public Information Office Chief Allen Rayco ang pag-issue sa warrant ang anaa sa jurisdiction sa hukmanan ug dili matud pa katungdanan sa PNP nga magapadayag sa impormasyon kalambigit sa warrant nga ipaluga sa hukmanan. Hinon gi papaniguro sa PNP nga dayon nilang isabe kini subay usab sa tukmang proseso ug subay sa balaod. Samtang gikanayon usab ni Interior Secretary June Vega Rimulya nga bag-o makabaton sa arrest warrant, gikinahanglan una nga magpasang-ata ug kaso ang mga reklamador ngadto sa korte. Samtang gipalagan ni Senator Panfilo Ping Lacson ang banad ni kaning Senate President Alan Peter Cayetano sa pagbansag kanila nga iro sa Malacañang. So sa kapamahayag sa X o kaning Twitter, tahasang gikanay ni Lacson nga dili matudpa gikinahanglan ang kunon ang maong pamasangil. Gikan na yun sa opisyal nga dugay na siyang ginatawag ni Cayetano nga Kuya Ping, hinungdan nga kung iro ang gikan na yun ngadto kaniya daw self-admission na lamang kini sa pag-angkon sa kaugalingon ni Cayetano. Sigon kang Lacson, Kanaluoy ko na siya sa sitwasyon ni Cayetano tungod nga kung unsa-unsa na lamang kuno ang ginapalugwa ni ini nga pamahayag. Alas 5:18 ang atong oras samtang nagpabiling nakabinbin garon sa Senado ang hangtod 40 ka mga gidusong balaod noon. Nakip na ang priority bill sa Administrasyong Marcos sa 20th Congress. Sigun kang Senator Sherwin Gatchalian na ang mga nasangpit nga balaod noon ang lakip sa 53 Legislative Executive Development Advisory Council kung LEDAC bills o mga gidusong balaunon nga prioridad sa ehekutibo o lehislatura. Ang pipila niini ang lakip sa mga wapa maisgutan ni atong uwahing bahin sa unang regular session sa 28th Congress. Tungod sa pipila ka mga kontrobersiyang gikatubang sa taas nga kapulungan. Daghan matod pa ni kini ang may kalambigitan sa sektor sa enerhiya, ekonomiya o edukasyon. Giba paniguro sa ni Gatchalian nga dili gayo da ma-set aside ang nasangpit nga mga legislative measure. Bisan pa ba nga mupungko na sa Senado? O ang Senado isip usa ka impeachment court. Alas 5:19. Pabor si Batangas Second District Representative Gerville Luis Tro sa pag-aabli sa pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte nga sa media o sa publiko. Kaya normal nga wag iablihan sa media ang unang pre-trial sa kaso ni Vice President Sara o aduna lamang ipipinakabahin lamang sa sasyon na ang gitugtang i-cover sa media sama sa roll call sa mga mitambong abogado. Hinoon, gikinahanglan usab ang masabtan sa publiko ang pondo sa impeachment court kung nganong gipili nini nga dili iablihan sa publiko ang mga gakahitabo sa nasangpin nga proseso. Sigun kang Luis Ro, mabusisi o pabalik-balik ka o matrabaho ko no ang pre-trial conference ay labi na sa pagmarka sa mga ebidensya. Inungdan nga posibleng gini matul pa ang gikonsidera sa impeachment court. Alas 5:20 ang atong oras, huwag tudling sa atong balitang nasunod karong buntaga. Nagpahinomlom karon ang State Weather Bureau sa lima ka mga lalawigan sa Memar Ropa o Kalayaan Island Group nga lakip sa 47 ka mga dapit sa nasun nga posibleng makasinati sa uga nga kondisyon na pagdangat sa Nobyembre 2026 sa seasonal climate outlook kanini gipunting ang Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon o Kalayaan Island Group dito sa Palawan. Ang ginalaumang makasinati sa usos nga normal nga ulan sa uwahing bahining tuig kasamtangan. Sigon sa Weather Bureau, ang dry conditions ang 21% hangtod 60% nga masa usos nga uwan sulod sa duha ka magkasunod nga buwan. Apan nawa pa ang tagtuyo to apo pwede paghihapon nga maapektuhan ini ang supply sa tubig ug agrikultura kun kini mupagan nga masa sayo. Masa seryoso usab matod pa ang sitwasyon sa Camarines Sur nga posibleng makasinati sa dry spell hangtod 60% nga kakuwangon sa uwan sulod sa duha ka buwan. Gitataw usab sa ahensya nga wala pay lugar sa nasod ang ginalaumang moabot sa drought level. Kilambigit ini giawhag sa ahensya mga lokal nga gobyerno og mga sektor nga mag-andam na og mag-monitor sa mga update aron nga makabsan gyud ang epekto niini sa tubig og produksyon sa pagkaon.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:22 ang atong oras, Philippine Standard Time. Gato ang kilangkuban sa atong mga unang hunat sa atong mga balita. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, human lamang ini.
2: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw ng anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
3: Nakuha mo kuya ka ng yung buhok ko, wala. Nakahak na niya, matubuan, buhok. Pagka na kinalutang, ganyan, yan, napahak. Mato, yung butangan na ito, Yaki. Nanupo dito siya. Lama dito sa Yaki.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
5: Mapalit na sa mga butika. Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
6: Gikan atong naganak ko ana akong gamay. 7 years old.
7: Wala ito na ang iba pang mga pangunahing balita. Para sa mga radyo Maraybalay Spooky doon na Bande 4 minuto sa wala mga isa na 5 sa Bundag. Bago lang nakatune in karon ang nag-aonsa na ang mga radyo set mga kaigsunaan. Mayo-mayo na yung buntag kanyang mayo pagpamina mga kaisa sa samtang ng panikay sigay kumunta si Matay sa Tagsa. Kalapani malay samtang nagigo pa sa inyong mga mainit niyo mga kape. At itapalik sa ato ang mga pangilang alam na sa ato ang mga
8: Sa mga sa

Kita akan berjalan ke tempat yang lebih baik.

Sampai jumpa di video selanjutnya.

Ayun, tama niyo.

sagutan karon sa aming panagobyerno ni Bayan nga mapadalin ang pagtrabaho sa aming multi-million project nga mabuhay ang repas aron

0: ng mga insya para masulbat na ang mga isyo na nakapahinay sa proyekto. Ngayon pa rin ang naipatuman ng mga rerusing sa mga sagunan, sunod sa mga musulod sa 30 kadlaw, aron na mapadalit ang pagtrabaho sa maong mabuhay ay berbas. Ngayon pa rin ang naigitipula po ng mga representante, Secretary Dizon, para tutupan ang proyekto. Magpapaligin sa koordinasyon sa kontraktor o sa lokal na nagamangan para masiguro na magpapayon ang trabaho ng
1: Sa mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga ito ang mga

Ang siya, nila

0: está la
1: Ang napatay ang nakamdam sa

Ang pagkakasin na magamit ang

0: Ang pagpapalaon na sa ating mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, ang mga ito, Sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
1: Hermosa Kojic, kanang si na wala ko juga sa mga lakuat kanang kanang si na wala ko siya na
0: iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
2: O hala, Buknoy! Gahibay kayaw!
3: Di kayo si mama ko kuno! May diabetes!
2: Nagayan ang wawaw mo! May solusyon na da sa diabetes ni mama mo!
3: Huh?
2: Ang Serpentina Plus Herbal Capsule!
3: Serpentina Plus? Ano na sa?
2: Herbal na sa nagapanubos ang blood sugar, gani makabulig na sa diabetes ni mama mo!
3: Good!
2: O gani!
3: Di sige, may update ko sa butika! Baklantas ang Serpentina Plus si mama! Let's go!
4: Baduan ang diabetes! Mag-Serpentina Plus! Bakal na! Sa mga suki niyo nga butika.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Oras sa Pilipinas, sa alas sa 5:53 sa laray karon alang asado nga mga balita nga lokal.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Sa ato nga balita nga lokal, dito na po usaba sa munisipyo sang Tulunan ang duawa sa pagpanagtag nining taga 10 kilos nga bugas nga pondohan sa national government nga 7.04 million peso nga parte sa gigahin nga 169 million peso nga pondo alang sa local government support fund abot sa 21,363 ka mga residente sa 29 ka mga baryo sa maong munisipyo ang nanahimong beneficiaryo nining maong rice assistance sa national government isip intervensyon niini sa kasamtangang krisis nga nasinati din sa nasud sa pinaagi niini maong lakang na pabatyag sa katawhan ang malasakit o pag-alalay sa gobyerno hilabina niini nga panahon sa panginahanglan.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Alas 5:54 ang atong oras samtang nagtinabangay ang lokal nga panggamanan sa Arakan ng Philippine National Police ingon man sa 72nd Infantry Battalion aron mahatod ang mga tabang sa mga pamilyang naapektuhan ining pagdayog nidong bahina sa Glan Sarangani Province. Gipangunahan ni Arakan Mayor Jima Villasur og 72nd Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant Colonel Pablo Masaada ang Joint Humanitarian Assistance and Disaster Relief Operation na nagabiyahe ang hiniusang puwersa gikan sa Arakan na papaingon sa Sarangani dala ang relief goods aron nga dayo nga mapanagtag sa mga nanginahanglang residente. Personal usab nga gidawat ni Glan Mayor Victor James Yap Senior ang donasyon og nagapadayag sa pagpasalamat sa paspas nga pagresponde og tabang gikan sa maong mga sektor.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Alas 5:55 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa mga tudling sa ato nga mga taho karong buntag.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Ana sa 887,000 pesos nga balor sa illegal nga sigarilyo ang nasamsam sa mga otoridad sa ginpinigayon nga operasyon sa barangay Kawayanon Makilala Cotabato ni adtong nakalabay nga adlong Biyernes. Sigon sa report dagi pangunahan sa Makilala Municipal Police Station katamaya yung ang barangay Peacekeeping Action Team ang operasyon na human na maaksidente ang usa ka minivan nga adunay plaka nga MBI 7807 og nasayran nga aduna kini karga nga mga undocumented nga mga sigarilyo. Sa paunang inspeksyon na recover gikan sa maong sakinan ang kahon sa Fort White Mental Cigarettes nga balor 75,000 pesos na aresto sa pang suspect nga 25 anyos kining negosyante gikan Digos City. Samtang sa musunod nga hapon na diskubre pa sa mga miyembro sa BIPAT ang 19 pa ka mga kahon o 950 ka mga rim sa parehong tatak si Grillo nga gibiyaan sa kasagbutan nga bahin sa Purok Uno sa maong baryo nga posibleng nga karga gihapon ining maong mall minivan nga na disgrasya ang kinadibok ang balon nini ana sa 817,000 pesos. Padayon pa karon ang investigasyon sa mga otoridad kailang bigit ni ining maong insidente.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Samta nga formal na nga mitahan sa gobyerno ang unong ka mga laylaw nga mga miyembro sa komunistang grupo sa usa ka seremonya ni adtong nakalabay nga Biyernes kining gipatigayon. At ubang ni 39th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Hector Estolas sa dungan si First Lieutenant Lester Depot ang nagpabalik ang mga mitahan ang gipresentar nga adtong tulunan Mayor Leroy Villasor. Dungan ini sa ilang pagtahan gitahan usab nila ang gitahan sa usa ka rebelde ang caliber .38 revolver isip pamatuod sa pagtalikod sa armadong pagigasangka isip atabang nganha sa mga ni surrender og pangasugod kanila nakadawat ang unom sa lain-lain mga ayuda gikan sa lokal nga pangamanan og DIA sa WD lagim nini ang sako sa bugas og food packs nga mga binhi sa gulay og uban pang mga pananom liquid in organic fertilizers og tag-usa ka bag sa hybrid corn na seeds gipaniguro usab ni Mayor Villasor ang kinadibukang suporta sa lokal nga pangamanan pinagi sa mga programang pangpanginabuhi arma tabangan ang mga nagbalik loob o mitahan nga na sa ilang kaugalingon o gibyaan na ang pagigsangka batok sa gobyerno.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Para sa Pilipinas, sa alas 5.58 Philippine Standard Time, dugang sa atong mga tudling, sa atong mga taho karong buntaga, alang sa atong balitang lokal.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Sa dugang tudling, sa atong mga balitang lokal karong buntaga, dugang sa atong mga taho karong buntaga atong lakbitan kining dugang taho gikan sa provincial government ano nagpaabot ang provincial government nining kinasingkasi nga pakiramay nga nas pamilya sa Milalin nga si Ateneo Blue Eagle player nga si Rene Clert Bobet Baterbonya o nga kasamtangang nakaburol dito sa Talacogon Evacuation Center sa Agusan del Sur. Personal nga gibisita kini ni Governor Mendoza kagahapong adlaw uban si Vice Governor Rochelle Marie Talino Taray o provincial board members ug pipila ka municipal mayors ug vice mayors ug sangguni ang bayan members ang department head sa lalawigan ang maong milalin nga atleta aron na ipapaabot ang pakiramay nga nasa nabiling pamilya. Nanimong emosyonal usab si Governor Mendoza hilabi na diha nga nakaistorya ang inahan ni Rene nga si Rovelina Baterbonya nga hangtod karon padayon pa gihapon ginaproseso ang kasakit nga nasinati sa pagataliwan sa iyang anak.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
6: Nagahatag usab og assistance ano ang provincial government ngadto sa natungdang pamilya. Alas 5:59 ang atong oras sa higala. Kato ang gilangkuban sa unang hunat sa atong balitaan karong adlaw nga Lunes sa petsa 22 nimbuwan sa Hunyo tuig 2026. Dagang salamat sa iyong pag-uban gani sa atong tulumanon. Siyempre sa atong mga tagapalamati din hanga dapita sa may area sang Pangil Bay. Pinagi sa atong sister station ng Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental sa Sidlakang Bahin dinhi sa Mindanao. Na salamat sa iyong pag-uban gani sa atong tulumanon. Gikan din sa Kinapawan City sa Joy FM 102.3. Kini si Tinig 43 sa John Andro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
5: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Sog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
7: Oh, tinuon siya, nagpasalamat dito sa Yaki, baga pwede man dahil ng Yaki ipainom, magawasan rin dito, kura pagpurga. Ah, maayo na, may naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila, dito sila mag-igham-igham.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Magandang araw mga member consumer owners ng Cotelco. Darating na ang Annual General Membership Assembly 2026 ng ating Cotelco. Ngayong Hulyo 12, 2026, araw ng Linggo, sa The Basket sa loob ng Cotabato Provincial Capital. Makiisa at alamin ang mahahalagang ulat, programa at mga susunod na hakbang ng inyong kooperatiba para sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo sa ating komunidad. Upang maiwasan ang mahabang pila, maaari nang magparehistro sa alinmang Cotelco Collection at Area Office simula Hunyo 22, 2026. At dahil mas masaya ang sama-samang pagdalo, maraming papremyo ang naghihintay sa mga kalahok. Kaya't markahan na ang inyong kalendaryo tayo. July 12, 2026, araw ng Linggo. Annual General Membership Assembly ng Cotelco sa The Basket, Cotabato Provincial Capital. Magparehistro na at makilahok sa ating asamblea.
9: Ito'y bayad na palaala mula sa inyong Cotelco.
0: Wala damha ni Mayor na Albero na ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha kabulan nga muka sa iyang kamot.
10: Katul kay Kuya, para nang nalabak na paging manggut niya niya, maayo to siya rin. Ako ganing mahikap o gahi, mabalik ko katul. Ako ang mga igago ba, nagbahin manggunan sila o Yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din, kung ako may baho sa Yaki, siya nga, simuhut ako, di ba humut kayo, di ako rin gitistingan niya. Ako pong hiplasan akong kutukuto kay Maragbugnaw. Huwag ako'y tumunga tambalan ako akong kamot. Maumin yun na ayaw.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Dako ang pasalamat ni Enchong Villaruz, taga Giwon, Zamboanga City. Tungod sa iyang pagpanghaplas sa Yaki Liniment Oil o pagtumar sa Yaki Herbal Capsule, dali ni kupos ang hubag sa iyahang itlog.
11: Dihangga sa agahubag ang akong itlog. Dili magay ni Juda ko, kuya. Pero ano ha, yun? Pag hindi mag-utlot siya, kuya. Dakong ipahiran sa Yaki, kuya. Dahil yung video ko, capsule, kuya. Epektibo yun, isa lang kaadlaw. Reaction niya, kupos. Salamat ko sa imuhang mang Yaki.
0: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butik.
12: Good news mga kidapawenyos! Eloy Pickleball Color Court is now open. Isama ang barkada o ang pamilya and have an experience sa pinakabagong lugar para sa kinagigiliwang sports ngayon ng marami. Kaya ano pang hinihintay nyo sa mga gustong magpapawis, magpractice o gustong matuto ng pickleball? Maglaro, mag-enjoy at ipakita ang iyong galing kasama ang buong tropa sa Eloy Pickleball Court. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center, LA Pickleball Court. Let's go! Game on!
13: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
14: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
15: Alas 5 sa kabuntagon.
16: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus.
17: Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan.
18: Tinig ng Bayan.
17: Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat.
18: Tinig ng Bayan.
17: Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong bundag mga katinig, welcome to sa ito ang programang Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6 na sa kabuntagon. O mga katinig, pitsa 22 sa bulan sa Hunyo. Adlaw ng Lunes, first working day of the week. So katong mga estudyante, katong mga mag-opisina, no, hinahinay na tag-aginod, no? Kaya, ano na pa kita, pipila na lamang ka-oras, lisod na labag yun ang transportasyon karon. But anyway, naghanaan po sa ito ang aduna na ay mga kaugalingong service. Mga katinig, ubay-ubay sa mga panghitabo karon diri sa atua sa lokal sa North Cotabato, ug dili lang kini sa North Cotabato, I think almost all provinces sa diri sa Mindanao. Almost all provinces diri sa Mindanao ana kining gitawag nato og illegal nga mga sigarilyo nga ginapamaligya, daghan kaayo no na sa mga barangay og aduna po yung mga peddlers on the streets. Bago lamang adunay more than 800,000 plus nga kandidat sa illegal nga sigarilyo nga nadakpan diha sa Makilala. Apan sayo disab kita aduna po yung kampanya nga ato mga kapulisan batok niya ni. So nasa linya ang atuang provincial police commander si Colonel Ramel Hujilla. Colonel, good morning. Welcome sa Tinig ng Bayan.
1: Yes po sir, good morning at saka sa lahat po na nakikinig po sa inyong programa.
0: Mm-hmm. Bago po tayo magpapalawig po, congratulations for that very well deserved promotion as a full-fledged colonel.
1: Thank you sir, thank you sir.
0: Mm-hmm. Colonel, mayroong nahuli dito sa may Makilala ba? Na something like 800,000 plus worth of illegal na mga sigarilyo. Na-identify po ba sino yung mga peddler, sino mga nagbebenta, sino may-ari nito?
1: Yes, for information sir, ano, ito yung ating effort dito, yung campaign natin naging sa cigarette smuggling. At bago yung isang araw ay may na-intercept doon sa Makilala with the support of Barangay Peacekeeping Action Team, yung mga bipat natin. At sila ang tumulong na ma-intercept ito.
0: Pero parang accidental po ang pag-intercept nito dahil na-disgasya raw po yung sasakyang...
1: Sinasurveillance natin yung minivan na yon. At iswapin na na-disgasya doon sa isang barangay. At na-intercept at na-pound ang laman talaga nito ay mga cigarette smuggling. Mm-hmm. At prior po dyan, ano, sir, we bigas dyan sa campaign natin sa cigarette smuggling na yan. Last 2 weeks, magkasunod po yung mga confiscation natin. Yung doon sa Gastab, border checkpoint, Banisilan, may dalawang mm-hmm. operation tayo nag-i-conduct doon. Lalimahan natin yung checkpoint operation natin sa border control point natin. Yung unang confiscation natin, more or less, nasa 1.8 million na cigarette smuggling na isinakay sa 3,000. Mm. At sumunod na araw, ay sinakay na naman nila sa isang sasakyan at more or less, nasa 500,000 na cigarette smuggling. Mm-hmm. At last week, bago doon sa Makilala, may na-intercept din tayo sa Pigkawayan, more or less nasa 2.6 million na sinakay po doon sa truck, ano, at na-intercept.
0: Of course, Colonel, itong ito. Mga na-intercept ninyo, siyempre may mga nahuling may-ari or nagta-travel nitong mga illegal na sigarilyo na binibenta sa market. May mga nahuli po ba kayo na identify po natin na sino po yung mga may-ari, may mga big fishes ba na nahuli?
1: Actually, ang usually na mahuli natin itong driver at saka yung helper. Mm. At yung may-ari talaga ay ang ginagawa kasi nila sumusunod. Yung may-ari kasi dyan ay sumusunod. Mm. Kumbaga inalaya ng ibang sasakyan, mga SUV ang sumusunod dyan. Pero doon sa mismo na nahuli yan, usually ang mahuli natin ay yung driver at saka helper.
0: Oh, pero alam po natin na sumusunod, hindi po ba natin pwedeng gawa ng parang entrapment operation para siguruhin itong unahin itong mga may-ari na sumusunod dito sa mga sasakyan na kinakargahan ng mga sigarilyo?
1: Yes po, ginagawa natin yan. It's happened, hindi lang talaga natin totally nakuha dahil unang-una dyan ay hindi naman totally sila dumidikit dun sa mga sasakyan kung saan nag-sinasakay yung mga cigarette smuggling.
0: Mm.
1: And second, may mga dumadaan dyan, hindi naman natin ma-intercept yan kasi wala naman silang dala na mga boxes o rim na mga cigarette.
0: Purely sila, so yung ebidensya wala sa kanila.
1: Wala silang ebidensya, hindi naman natin yan ma-hold. But still, yung nag-divulge ng information nitong mga driver at saka yung helper na ito yung may mga-ari. Pangalan ng mga may-ari. Kaya minimonitor na namin yung kanilang movement.
0: So nakuha niyo po yung pangalan ng mga may-ari?
1: Yes po, yung mga talaga dyan, mga player dyan. Actually, hindi taga sa atin eh. May iba dyan, taga Davao, taga Jinsan, taga Iski. Marami iba-ibang personality. Tayo yung iba dyan, galing pa ng mga Marawi.
0: Yung mga statement po nito mga nahuli po ay nailagay ba formally sa isang affidavit so that makapag-file kayo ng kaso against dito sa alleged na mga may-ari?
1: Yes, kasama yan. Ano? Kasama yan sa na-file natin. But still, subject ka naman sa kuwan ng fiscal kung isasama nila ito. But definitely, ang una talagang tatamaan dito yung may dala ng kontrabanta ito. Yung driver at saka helper.
0: Oh, kasi kahit 1,000 driver ang ating mahuhuli kung yung tunay na importer o yung tunay na nagmamay-ari ito, nagpapabenta nito, ay hindi mahuhuli, ay susulpot at susulpot pa rin itong mga illegal traders na ito ng sigarilyo.
1: Actually, yung attempt naman nila, hindi lang dito sa lugar natin, kasi wala naman talagang nagmamanufacture dito sa atin. Kaya nga, galing ito sa ibang bansa.
0: Anong bansa po?
1: Hindi lang natin muna may devils, but pero, iba-iba kasing kwan ito.
0: Pero po,
1: mga brand.
0: Aha. Halos kasabay nito, napaka mas malaking volume ng mga illegally imported na sigarilyo ang nakita sa may bandang Sulu. Therefore, parang safe to theorize na nanggagaling ito dito sa may Sabah, Malaysia. Tama po ba?
1: Yes, possible. Dyan galing ano. Mm. Pero hindi lang naman dito sa atin sa Mindanao eh. Mm. Itong problema nitong cigarette smuggling nationwide.
0: Nationwide.
1: Kung ating tingnan, yung mga accomplishment, hindi lang dito sa area natin. Even sa Luzon, Visayas, mayroong mga recovery, may nahuhuli na mga kontraband na yan, na mga cigarette smuggling.
0: Sinasabi niyo po na nationwide ito na problema. At habang nagkikwento kanina, mukhang marami-rami yung mga accomplishments dito sa North Cotabato. Mayroon bang deliberate, mayroon bang plano talaga kayong ginawa sa provincial level ng PNP para or kampanya against dito sa mga illegal na mga sigarilyo?
1: Yes, marami tayong effort, ano, at actually yung mga previous years.
0: Pero pinagplanuhan nyo pa talaga ito? Pinagplanuhan nyo ito?
1: Yes, kasi nga ang tinitingnan namin yung galaw nitong mga pumapasok dito sa area natin. Anong araw, anong oras, usually anong oras, doon sila dito nila pinapasok. Kasi ang mangyayari kasi dito, pag nakapasok na sa area natin, mayroon mga silang mga dropping point na mga tindahan. May itigit-tigit nila pakunti-kunti doon sa mga tindahan. So hindi natin usually makikita. But yung effort ng Cotabato Police Provincial Office ay pinupuntahan itong mga identified na tindahan.
0: Mm-hmm.
1: At kinukuha. At
0: kinukonfiscate.
1: Confiscate itong mga cigarette machines. maglingay itong mga rings. At nilalagyan namin ng tarpaulin yung tindahan na yun. Ito ay bawal, violation ko sa ganitong mga batas.
0: Mm-hmm. Pero hindi hinuhuli yung nagbibenta po. Ano po ba ang batas? Hinggil po sa pagbibenta ng mga illegal na mga ano, ng mga sigarilyong ito.
1: Dito kasi sa atin, kasi kami talaga ay supposedly dapat deputize. Ngayon ang focus lang kasi natin dito yung mga border checkpoint, mga checkpoint in Plimbio, tapos sa tinatawag namin ito sa Bureau of Customs kasi sila talaga yung agency sa lead agency with regards dito sa cigarette smuggling.
0: Pero sinasabi niyo po itong mga tindahan ay pinupuntahan niyo at kinoconfiscate niyo. Paano yung mga tindahan?
1: In violation po dito sa health ano kasi may batas din dito with regards sa DOH. At yung iba naman dito ay may mga municipal resolution. Doon namin pinapasok. But itong ma-intercept natin ng mga bulyong ay directly ay sa bureau kasi natin pina-coordinate at para ma-file natin yung kaso.
0: Mm-hmm. Pero meron po yata ang batas sa national, no? Na 20 to 50,000 penalty yung first offense, merong second offense, merong third offense, but of course I'm not so confident to discuss that kaya hindi ko alam po yung mga detalye. Pwede po ba natin maipaalam sa ating mga publiko kung ano yung brand, ano yung characteristic, ano yung kulay ng mga kaha ng mga illegally sold na mga sigarilyo para makaiwas din yung ating publiko na bumili ng ganito. Problema kasi, Colonel, mura masyado itong mga sigarilyo na ito compared dito sa gawa sa Pilipinas.
1: Yes po, tama po yan. Napakamura po, kaya pinagagawa po ito. At bigyan natin isang example ng brand na yan, yung Berlin.
0: Ano po yan? Berlin?
1: Berlin.
0: Mm-hmm.
1: Pag marinig natin yung brand na yan, hindi naman talaga yan ginagawa dito. So, usually na marinig natin yung legal na mga sigarilyo dito, yung Marlboro, yung Philip Morris, yun yung mga normal na legal na nabibinta dito. Pero other than that, pag sinabi natin yung Berlin, ay sigurado po yan, ay hindi po yan legal. Kaya yun po ang dami-dami yan. Hindi ko lang nakuha yung ibang mga brand noon. Basta hindi talaga galing dito sa atin.
0: Mm-hmm. Worth 93.9 million pala yung halaga ng illegal na sigarilyo na sambat dyan sa may hulo-hulo kernel. Yung sa atin dito is just a tip of the iceberg dahil 887,000 lamang, but kung hindi ito masugpo parang economic sabotage sa mangyayari po dito.
1: Yes, kasi kung makikita natin doon kasi pagpasok pa lang doon kaya ang malalaking bulto na makukuha nila. But pag nakalabas na yan, i-distribute yan in different places. Kaya hindi na ganoon yung more or less 93 million na contraband loan na nagsimula. Pagdating dito sa atin, hindi na ganoon ang amount. Tigi-tigi na yan. Mayroong 500,000, 1 million, may pupunta sa ibang mga lugar. Yun po ang ginagawa nila. Kaya pag nakapasok sa area natin, yung 800,000, i-distribute naman yan sa mga store. Kunti-kunti na lang yan, pero na-distribute na pala doon sa mga identified nila ng mga store.
0: Mm-hmm. Colonel, itong nasabat po dito sa may makilala ay tinatawag nilang Fort White Menthol. Tama po ba? Isa lang ito sa mga brand ng sigarilyo?
1: Isa lang po yan sa mga brand po.
0: Aha. Na-identify po yung van na ginamit, Nissan minivan, na may plate number MBI 4807. Bakit hindi niyo pangalanan po yung may-ari nito?
1: Subject for investigation pa tayo dyan, ano? Actually, sabihin ko lang yung kung taga saan, ano? Particular yan na sa Digos City, yung may-ari niyan. Even yung transaction na yan, yung player talaga yung taga Digos. Kaya subject for investigation para ang pwede pa nating ma-file sa kanya.
0: What do you mean subject for investigation? Ano pa yung data? Ano pa yung gusto nating makuha sa kanya?
1: Yes, po, kasi tinitingnan natin kung mayroon pa bang ibang operation sila na ginawa.
0: Mm.
1: Kaya yun po, hindi lang po ang atalam namin. Hindi lang po talaga sa makilala yung nahuli. Kasi nagkatao lang na na-discuss siya yan eh.
0: Mm.
1: Pero alam ko na alat-alam namin na meron pa silang ginagawa o pinapasok o dinadaan dito sa area. Kasi dalawa ang focus dito eh. Either babagsak sila dito or dadaan sila dito sa area natin papunta sa ibang lugar at doon na naman binabagsak. Distribute talaga yan sa mga tindahan.
0: Mm-hmm.
1: Yan talaga ang modus nila.
0: Abay, di po ba dapat pangalanan na para po yung mga nabibiktima niya na bumibili kasi kamo patuloy pa silang magdi-distribute. So kung pala pangalanan natin ito siya, eh ma-aware at ma-forewarned na ang ating publiko.
1: Yes, at pag na-file phone na po natin yung kaso.
0: Okay.
1: At titingnan natin kung paano necessary ba na bigay natin
0: pangalanan.
1: Yung pangalan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, ongoing yung mga operation, investigation, kasi may tinitingnan pa tayo na mm-hmm. ibang mga operation nila na possible na makuha din natin.
0: Mm-hmm. So, subaybayan namin ito, Colonel. Hihingi kami ng update in the future, but bago po tayo maghiwa-hiwalay, itong plano po ninyo sa buong probinsya ng North Cotabato, is it a part of a plan ng buong na ini-implement sa buong bansa? Kasi kaanyo po kanina, hindi lang ito dito sa Mindanao, kundi pati sa Luzon, meron din. Meron bang operation plan din ng National Headquarters ng Police sa para masabat itong mga or masugpo itong mga illegal na sigarilyo na binibenta?
1: Yes po, yan talaga ang marching order ng ating CPNP. Nationwide po yan. At kung makikita natin sa social media, even Davao, meron din silang nahuli more or less 30 million. Sa Luzon, meron din. Visayas, meron din nahuli. Hindi lang kasi 100 million talaga ang nahuli.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ito yung marching order ng ating CPNP na dapat mawala na itong cigarette smuggling. Kasi nga, sabi mo rin kanina na napakamura. Ito yung mga farmers natin. Ay madali, kumbaga, makabili kagad sila na mura na kuhan at yun po ang gagamitin po nila. Kaya, at ito, sabi din kanina na baka economic sabotage din doon sa mga legal na gumagawa nitong sigarilyo.
0: Mm-hmm. Colonel, maraming salamat sa inyong panahon. Baka meron pa kayong nais ipaabot sa ating mga katinig na hindi po namin naitanong sa inyo.
1: Yes po, ang ipapaabot ko lang sa mga kababayan natin dito sa North Cotabato. Any information with regards dito sa cigarette smuggling, pag alam nyo kagad sa ating mga kapulisan. Mayroon tayong PNP station, mayroon tayong provincial level na pwede natin maibigay yung mga information natin. Magtulungan po tayo dahil yung ating kapulisan ay continuous yung effort dito para mawala na itong mga cigarette smuggling. So hiningi ko po yung mga kababayan natin na magbigay po ng information para masugpo natin ito. At the same time, yung mga tindahan na nagbibinta ng mga illegal na sigarilyo ay stop na po natin yan at baka makuha, makumpiskit din yung mga sigarilyo. So sayang yung kapital na iniimbis niya dyan at ganun pala ay illegal. Yun lang po, maraming salamat.
0: Mm-hmm. Once more, congratulations, Colonel, and good luck sa inyong mga efforts pa. Mga katinig, mauto ang tingog ni Colonel Ramil Huilla, ang newly promoted, no? Gikan sa light colonel, usa na siya ka full-fledged colonel. O siya ang provincial police director sa Kwan, probinsya sa North Cotabato. Mga katinig, kining illegal nga sigarilyo, actually dugay-dugay na ni, no? Dugay-dugay na ni og actually nakapalit man ganita ni ani sa unang panahon nga nagapanigarilyo pa ta. But mga katinig, ato pang dugangan paghisgot sa mga issue nga adunay kalabigitan sa national o unya sa tuang pagbalik human sa pipila ka mga pahinumdom kaya mga punta og update aning mahitungod sa effort sa ato ang mga ano empleyado sa gobyerno sa pag-address sa mga biktima or panginahanglan sa mga biktima sa linog.
2: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde na si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
3: Tuwi pa, inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
4: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Sonangka sa Buanga City matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
5: Si Evelyn, sir, so, nag-inom ko ng herbal and capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI. Tapos nawala agad ang haplas ako, ang likod ko, Yaki Herbal Oil. Nawala agad.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
0: 27 minutos na human milabay ang takna sa alas 6. Mga katinig, at this point, puntahan natin, hingi tayo ng update dito sa mga panghitabo. Mahitungod ni aning earthquake noon sa kumusta ang response sa ato ang mga government official, especially sa hisgutan ng psychosocial or post, post-quake na mga intervention sa nasa linya ang ICC.
6: Incident Command Center,
0: no? Nga si spokesperson sa Jose Abad Santos, si Julie Maria Buen. Ma'am, good morning. Welcome back sa Tinig ng Bayan.
7: Good morning po.
0: Mm-hmm. Ma'am, kumusta po?
7: Ayos po. Okay lang po. As of the moment, sir, bago lang po natapos yung ulan po. Since kagabi po kasi umuulan.
0: Mm-hmm. Ano pong epekto nitong ulan? Especially, meron tayong mga na-identify recently na yung mga butas-butas. How do we call it?
7: Yes po. Well, definitely, it's called landslide damming structure po, sir, no?
0: Mm-hmm.
7: So, ano po, sir, nakakadagdag ng anxiety kasi nga po, we have already received 7 barangays that has landslide damming structure. So aside from the from the problem we're facing about the impact of the 7.8 magnitude earthquake, isa din po itong landslide damming structure na nakakadagdag din ng ano po sa amin ng worry kasi nga po may artificial lake na ginagawang ano po namamangka ang mga tao, ginagawa ng tourist spot ngayon, or in fact, it poses a threat kasi nga po, anytime pwedeng bumigay yung dam.
0: Mm-hmm.
7: At pwede sa matangay ng alo ng tubig po.
0: Paano po sila nakakapamangka na earlier nung nag-usap tayo, you were saying na lahat ng mga movements, even na yung mga maghahatid ng mga relief ay dapat dadaan sa command center?
7: Yes po, sir, hindi yun po na, yung ibig sabihin ko po na namamangka is yung mga residente na nasa area po.
0: Ah, okay. Dala po ng yes, pangangailangang mangisda para mabuhay. Tama po ba?
7: Sir?
0: Dala po ng pangangailangang mangisda para mayroon pong makakain.
7: Ah, hindi po sir, kasi wala naman din pong isda doon sa taas po kasi yung daming structure po natin ay nasa bukid.
0: Ah, pero yung sinasabi niyo may namamangka.
7: So, namamangka sila sa yung gamit yung balsa. So, ginagawa nilang libangan po yung artificial lake, not for economic livelihood po.
0: Sorry po, naintindihan ko na. Meron palang mga, parang lake na as a result nitong, itong mga butas-butas at doon sila namamangka. And delikado pa po yan, di ba?
7: Yes po, sir. Kasi anytime po, pwedeng bumigay yung landslide na nagtap po sa natural flow ng upstream river natin. So that's why po, sinasabihan po talaga, even si Mayor po, nagposta po sa Facebook na bawal ang mamalsa o magbangka doon sa lake. Kaso nga po, hindi po natin maiwasan, nagsisikwalita rin until nasa social media na maraming matitigas yung ulo ko. But for today po, the mayor will be executing an executive order po. It will be released today to ano po to do ano na para hindi po ano po yung mga residente natin kailangan hindi na maging matigas yung mga ulo nila.
0: Hindi po ba natin mamobilize yung ating mga law enforcers at yung mga BIPA at para po ano mabantayan ito because ang hirap naman po kung sakasakali magantay pa tayo ng another disgrasya.
7: Yes po, that's what we will do po na i-include po yun sa executive order na may police power na mangyayari. So pwede dakipin po yung mga matitigas yung ulo na pumupunta sa leak, we will do that po.
0: Ma'am, pwede nyo kami ma-update kung actually ilang leak na ang mga nabuo riyan at gaano kalalim, gaano kalawak dahil ang initial report na abot sa amin, abot na hanggang liig ang ano ang lalim, tama po ba?
7: For the barangay San Isidro po, which is the first reported na may landslide damming structure is it's more than 5 stories na po.
0: 5 talaga. Stories?
7: So, iba po din yung mga landslide damming structure na sinasabi niyo po na hanggang liig. So as it's from barangay San Isidro, we have Kamalian, Butulan, Butuan, Baribukid, Sugal, Malalan.
0: That's 7 barangays.
7: Yes po.
0: And in every barangay, mayroong at least isa? Or mayroong bang barangay na dalawa?
7: Yes po. May ano po, for example, sa Butuan is, may 5 sitios na affected sa landslide damming structure kasi nagko-connect na po siya, sir. So, nasa pinakaibabang sitio po, una yung landslide, sinrap niya pa yung tubig sa taas hanggang ano po, naapektuhan na yung pinakamataas na sitio po.
0: Would you know how long will this last? Ano ba, maiiba pa ba ito or maging permanent na itong mga lawa na ito?
7: I don't think so that this would be permanent because the national government through the DPWH together with the provincial government and ano po, local government unit is doing their best po talaga and working hand in hand para ma-address it's po itong issue. Pero hindi po siya ganun kasi kadali po. Kasi we have a lot of things to consider. We have a lot of factors to consider. Given that, pag during the operation, is that may maapektuhan po talaga ng mga properties nito, infrastructure. And hopefully, walang lives po. Na ano, kasi nga po, marami pa rin yung matitigas ng ulo. It's because of the power of the social media. So, ginagawa na po lang reels pang content creation.
0: Hindi ko po ma-imagine pa paano gagawin ng gobyerno dahil sinasabi po na yung level ng tubig as of this time, as we speak, ay hindi daw po bumababa. At kung sakaling meron tayong bubutasan isa dito sa mga lawa, of course, yung tubig dadaloy siya mas mababa and it may also affect mabahaan ang ilang mga communities. I mean, I'm just thinking aloud. Ito yung posible mga possibilities. Tama po ba, ma'am?
7: Yes po. And then of course, sir, for San Isidro, hindi lang po kasi yung artificial lake na malaki yung meron doon po, but another lang sa damming structure din po sa baba. So that's why po, nadadagdagan yung problema ng LGU and other government na ano po tumutulong sa amin with the operation. So the plan is unahin na bubutasan or gagawa ng daloy ng tubig yung maliit na daming structure bago po yung sa taas. Kasi kung didiretsyo natin yung dalawang solution which is the ano po the blasting ang laking baha po ang ano po dadaloy ang malaking baha sa ano po sa baba ng barangay Lungi.
0: So dahan-dahan umpisahan sa baba.
7: Yes po.
0: Sa mga maliliit.
7: So that's why din po we would like to ano po sana the public na to keep calm and let the government do the work. Kasi nga po may mga technical experts din po kasi na nag-a-advise sa amin. Hindi naman din yun siya ano lang po na sudden ano lang decision ng government. May mga expert po tayo na nakaalalay din po sa mga decisions natin.
0: Ma'am Wen, alam po ba natin, meron po ba tayong estimate as to mga ilang buwan itong gagawin or aabot ba ito ng isang taon or dalawang taon?
7: We cannot definitely say po, sir, kung ilang month, but hopefully we can, ano po, we can address this sooner, mm-hmm. or we can do the operation sooner po. Yung problem talaga natin is that aside from the threat of the continuous ground shaking, which will cause another landslide, mm-hmm. is the ano po, bad weather that we have right now because of the moment. Alam naman po natin na may papasok na malaking bagyo po sa Pilipinas.
8: Mm-hmm.
7: So that's why we are praying po na sana hindi matamaan ang Jose Bertantos para makaproceed tayo sa operation po.
8: Mm-hmm. At plus of course, problema din natin itong mga matitigas ang ulo ng mga kababayan
7: yes,
8: natin.
7: Yes, sir, number one.
8: Mm. Siguro ito, ma'am, panawagan niyo po dito sa ano, parang parting word yun na rin. Ano yung mga nais yung ipaabot na hindi namin na itanong sa inyo at saka yung panawagan dito sa ating mga matitigas na ulo ng mga kababayan.
7: Ayos po, ang always tulong po sinasabi sa ano po sa mga nakikinig sa inyo po is that help us pray na maka-recover agad-agad ang Jose Abad Santos. We know that this is not easy. There's a lot of challenges here that we are facing right now aside from the continuous ground shaking po. But we're also asking for your prayer po na sana hindi bumigay agad yung mga landslide damage structures. And sana din po na maging okay yung panahon at hindi na din umulan dito, though it is a blessing for others, especially sa mga wala po safe drinking water, yes po. But it also poses a threat din po sa amin for landslide and tumataas na level ng tubig po.
8: Mm-hmm. Ma'am, maraming salamat sa napakahalagang panahon binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. And of course, we hope ang inyong mga panawagan ay talagang hindi lang narinig ng ating mga kababayan, kundi ay tataliba at ilalagay nila sa kanilang isipan. Yun po ang Incident Command Center spokesperson dyan sa Jose Abad Santos, si Ma'am Julie Marie Buen. Nakausap na po natin siya nitong nakaraang mga araw and hopefully in the near future makahingi pa rin tayo ng mga updates mula sa kanya. So mga katinig, nataybed. Okay, daghan. Guwas ni aning mga sigarilyo, kini mga nahitabo sa Jose Abad Santos sa doon naghihapo yung mga separate na mga earthquakes nga nahitabo, no? Nga dili siya necessarily aftershock. So, atong panikamutan po mga katinig hisgutan kining mga panghitabo sa kaulohan, no? Ato ang panikamutan, makakuha kita og mga resource person from the national para hisgutan, para sa atong mga hisgutanan. Pero mga katinig, katong giingon ni Ma'am Buen, no? Nga unta po da dili maigo ang Jose Abad Santos ni aning typhoon nga umaabot, no? Hingan lang kini og Francisco. So kining typhoon or bagyong Francisco naaga padulong na sa Pilipinas og matod pa sa mga initial nga taho maapektuhan ni ani ang Luzon, pero dili po exempted ang Mindanao. Nahitabo kini at a time nga gibati po nato ang El Nino. And of course, it is a blessing in disguise somehow kay sa mga lista sa mga regions o mga probinsya nga maigo niya ning El Nino. Ang kaloy sa Diyos, ang North Cotabato wala maapil, but dili na to ang nga ikalipay kung ang ato ang mga silingang mga probinsya maapektuhan. Anyway, mga katinig, naana sa linya ang ato ang suki. Lunes karon unya kini siya ang ato ang suki. Mura og kada Lunes gatang kining mga firework, no? So mga katinig, nasa linya po ang ating guest na si Professor Ramon Bilino. Magandang umaga po. Welcome po sa Tinig ng Bayan.
9: Yes, magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat na nakikinig.
8: Mm-hmm. Professor, anong firework na ni-expect mo today? Today is a Monday at paborito nyo nga yung Monday.
9: Yeah, actually, medyo after the

0: question na lang yun, di ba? So, hindi na kailangan pagtawayan pa. So, yun, no? Ano lang yun, no?
1: At expected po, Professor, dahil dalawang magkatunggali na kampo yung nandiyan dyan, siyempre kung mayroong ipopropose yung isa na kasi dyan, di ba, sa pa-i-identify dyan kung ano yung hindi na dapat pagdidibatihan. So, expected po na siyempre talagang argument, no? Magbangayan, magpalitan ng mga argumento. Pero hindi naman ibig sabihin mag-aaway dahil mayroong news na lumabas na anong tawag nito? Parang si Luistro daw ay kinatay.
0: Yeah. Actually, wala pa masyadong argument dyan eh. Hilang, medyo, feeling ko nag-away sila doon sa, doon sa ilang boto. Although hindi nila dapat pag-awayan yun kasi hindi naman sila yung mag-decide noon.
1: Senado naman.
0: Senado yung mag-decide. Pero sa akin, sabi ko nga na medyo exaggerated talaga yung mga kwento. Well, usually, peaceful naman yan, no? Yun, magsasabit. For example, for each case, kasi tatlo yata yung kailang ground, magsasubmit lang ng kanilang ebidensya, magkaka-auto-submit, and then titingnan lang yung mga ebidensya. Kung may mga ebidensya na pareho lang yung sasabihin nila, okay, sige, no, wala nang debate dyan, no? I-accept na lang natin yun lang, no? Sabi ko nga na halos wala namang argument kasi wala namang decision on acceptance or rejection of evidence or proving kung totoo ba yung evidence or hindi. Wala, no? Ito ay submission lang ng mga ng mga listahan, no? Yes. Ng mga witnesses, ng mga evidence. Ito kasi sa amin, mga kasalanan ito ng mga napapanood natin, di ba, ng mga pelikula at telenovela, no? Usually may mga nangyari na lalapas, no, yung secret witness, di ba, tapos magugulat yung lahat, no, na meron daw alas yung kalaban. Wala pong gano'n, no, sa trial po natin, wala pong gano'n. Nakalabas po lahat yan, no? So wala pong ebidensya at wala pong witness na pwedeng i-offer, no, either side, kung hindi po na-offer yan during the pre-trial conference. So ngayon po, ito ay offering lang ng mga ebidensya, no, marking, no, imamark lang nila yung ebidensya para pagdating sa trial, dire-diretso na.
1: Aha. Ganun nga, Professor, kahit yung mga abogado na magkabilang panig, ang ganda naman ng mga paliwanag nila. Si Attorney Poa, sinasabi niya, maganda ang nangyari and he is expecting na by today or at most tomorrow, matatapos yung pre-trial conference. Yung spokesperson din ng kabila, si Attorney Adyong at saka si Attorney Ko, ganun din ang sinasabi nila na normal naman na siyempre magkaiba talaga dahil magkaibang kampo. Pero itong lumabas po na news na kinatay o di umano, quote-unquote, si Luistro, is this not a picture na pwedeng masustain na makikita natin na, kasi ngayon, pre-trial conference pa nga, meron na mga ganitong mga fake news na lumalabas. So, how much more during the trial proper? Or should we expect that and how should we prepare if ever mangyayari itong mga fake news na ganito sa trial proper?
0: Yeah, actually, both sides naman. In fairness, both sides din yung narinig natin. Na, like, for example, sinasabi ni, I don't know, no, kung talagang she was directly quoted, no, itong si Congresswoman Reneco, na sinasabi niya na wala daw pinisenta yung kampo, no, ni VP Sara, no, na talagang guilty daw talaga. Sabi ko, wala naman talagang gano'n. Wala daw itinisenta ang depensa ng strategy. Siyempre, hindi nila ipipresenta yun. Kasi strategy niya yun. So, after in fairness, parehong side. Pero sa atin, ganito, ang importante, na-explain natin sa taong bayan, ano ba yung whole process, no? Paano ba, pag nag-presenta ng evidence, yun na ba ay tatanggapin, ano ba ang tiyatawag doon sa cross-examination, di ba? Ano ba yung recross, no? Kasi kailangan maintindihan yan, no, ng taong bayan. Kasi, syempre, maraming mga lumalabas ngayon. Ako, personally, mga propaganda na lang to. Mind conditioning ba? Mm-hmm. Di ba? Syempre, pag yung mga tao naniniwala doon sa sinasabi mo, of course, no, like for example, sabi na, talagang sinibak, no, ng kampo ni VP Sara itong si Luistro. Siyempre, isipin nila na, okay, malakas yung ebidensya or magaling yung abogado.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? The same way, ganun din. Walang pinresentang ebidensya itong si VP Sara.
1: Yeah.
0: Guilty talaga.
1: Mm-hmm.
0: So, yun, itong mga mind conditioning na lang to, no, para, pag-prepare, no, sa magiging trial ito, no, kung matutuloy sa July 6. Pero sabi ko nga, no, kailangan natin explain kasi yun lang problema. sa

0: Pilipinas kasi hindi masyado natin pinag-uusapan itong mga judicial process eh, di ba? Sa atin kasi, kaya masyadong maraming abogado sa Pilipinas, eh, pag gatong may mga cases, eh, binibigay na lang natin sa abogado, di ba? Attorney, ikaw na bahala dyan, di ba?
1: Papano,
0: so,
1: papano,
0: without even the, ano?
1: Papano naman natin pag-uusapan yan ng professor na yung numeracy at literacy pa nga, baklag na tayo. But anyway, sinasabi nyo po na strategy po yan. Strategy po yan ng defense. Pero tama po, siyempre walang limit yung strategy. But sa tingin nyo, how will Vice President Sara defend herself sa mga accusations, specifically yung 4 articles of impeachment? How will she defend herself?
0: Yeah, una-una is that kasi ang una magpe-present would be the prosecution, no? Sa constitution kasi natin, everyone is presumed innocent until proven guilty. Okay? So, siyempre, no, antayin muna nila magpe-present itong prosecution, no? And of course, ang unang gagawin nila dyan is they'll try to invalidate, no, itong mga claims, no? So, kung may nilabas na ebidensya, so magka-counter evidence lang sila, diba, na ito yung sabi. For example, ninakaw ni VP Sara yung kaban, no, gumamit ng mga aliases, no, na siya lang din yung pumirma. Okay, and then kung lalabas yung tunay na tao na pumirma, diba? So ibig sabihin, hindi totoo yung
1: accusation. So you believe possibly as a strategy ilalabas si Piatos?
0: Yeah, possible. No? In fact, right now, di ba, nagulat yung prosecution na kinuha ni VP Sara si Trillanes, no, at si Madriaga as their witness, di ba? Mm-hmm. And so may nagtanong, sir, pwede ba yun? Pwede yun, no?
1: Pwede yun.
0: Strategy na ipapakita mo na gawa-gawa lang or nagsisinungaling lang yung mga witnesses. So, ulihin mo ngayon.
1: Pero unlike proceeding sa criminal court, hindi naman to prove beyond reasonable doubt itong impeachment. So, that is, kahit makapag-establish sila ng reasonable doubt by presenting, mga inconsistencies na pwedeng ilabas ni Trillanes, that may not be enough na i-acquit ang Vice Presidente. Tama po.
0: And worst of all is that this is not purely judicial. Again, it's also political. So it's a game of kahit na anong ebidensya i-present mo dyan, pero you don't have the numbers, wala talaga mga, or kahit na wala, kahit na nag-present ka na ng mga counter evidence, no, pero ayaw pakinggan ng central judges, no? Kasi nga may sila, no, may mga bias na sila. Yun lang din problema dito, no. It's also political, so it's still a game of numbers.
1: Mamaya po puntahan natin yung game of numbers, but yun, nabanggit na natin na si Piato sa paano didipinsa ni BP Presidente yung alleged grave threat na on national TV.
0: Yeah, although lagi na nating naririnig yun, no, na it was a conditional. No? Conditional kasi. Mm. So, ibig sabihin, ang kanila is there's no actual threat. No? It's a condition. No? Na
1: is there such thing as a conditional threat?
0: Mga ganun kasi. Like for example, if anything happens to me, pero yung threat niya kasi medyo mabigat yun, no, na may hinayin na ako na
1: at pumayag na.
0: Oo, at pumayag na, no. Sino yun? Paano yun i-implement, di ba? So may mga ganun, like, for example na pag hindi ka nag-apologize, ilalabas ko yung ebidensya ko. It's a condition, di ba? So yun lang sa kanya, medyo mabigat lang yung
1: No joke, sabi, di ba?
0: Hindi naman exaggerated, pero talagang mabigat. Kasi presidente pero yung
1: demeanor ng Vice Presidente while saying it also speaks a lot of things.
0: Yeah, no. May kasama na 'yon, no. Kaya nga sabi nga na titingnan natin how this will be presented. Pero usually, no, yung naririnig na natin is that it's a conditional, di ba? And again, no, sabi nga natin, hindi talaga siya purely judicial. Yung problema, no, kasi kahit na pag-usapan natin yung legalities and technicalities, no, nitong mga statements, nitong mga batas, no? That will punish the crime itself. Mm. Pero yun lang, at the end of the day, it's still political, no? Sabi nga, paano magiging judge? Paano magiging judge yung hindi naman abogado? Paano niya malalaman yung ano, yung batas, di ba? So paano yung applicable, paano applicable yung ebidensya?
1: Professor, both judicial and political process ito. But at the same time, paglalabanan yung merits ng kaso at gagamitin ang lahat ng pwedeng technicalities, no, na pwedeng magamit for the ano, interest of either camp, no. So ano yung mga technicalities na sa tingin niyo ay pwedeng magamit ni VP Sara Duterte para makatulong sa kanya?
0: Yeah, unang-una pinaka the poisonous tree, yung exclusionary rule, na any evidence obtained illegally could not be admissible in court.
1: No, like for like example, si Madriaga.
0: Hindi, lumabas yung ano, yung kanyang bank details.
1: Mm.
0: Her consent, di ba? So it violates the bank privacy, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So yung ginawa ng AMLAC, kaya so, sabi nila na, paano nagamit yung, paano nabuksan, paano nasilip, wala namang consent.
1: Oh, pero debatable naman po yun, dahil sinasabi naman po in matters of impeachment, ay exemption yun dun sa rule.
0: Yeah. Ngayon sabi natin, kaya ano ba yung ginawa na ngayon?
1: Mm-hmm.
0: Okay.

0: Professor, puntahan nawala si Professor. Anyway, mga katinig, sikapin nating i-re-establish yung contact with Professor Bilino. Medyo nawala. Pero a while ago, he was saying na in the first place, parang exercise in futility naman ito sa part ng prosecutor dahil they don't have the number. At the end of the day, it will be a numbers game. So, itong number na ito, as of this moment, the number is still being debated. And there is a possibility na maabot ko din siya sa Cortes Suprema. So, nasa linya na ba ulit? Professor, sorry, nawala po kayo sa linya. Welcome back. Professor, sinasabi natin kanina na of course the both camps will be using all possible meritorious evidence including technicalities. How will the VP use the itong technicalities to her advantage?
1: Yeah. Actually, itong mga technicalities kasi, if you would like to put sa bill of rights natin, kaya ito in-explain din natin sa mga ano sa mga estudyante, no? Na pag nakita niya, pag nabasa niya kasi yung bill of rights, it seems like it favors the accused. Mm-hmm. Diba? So itanong natin na yun ba yung ganun din gustong ano ipalabas ng constitution, eh? Remember that the Bill of Rights, no, is our protection, no, against the inherent powers of the state. Napakalakas kasi ng Estado, di ba? They can do anything. Mm. The President can do anything right now. No?
0: But the Vice President is also so powerful. Being the Vice President.
1: Sa atin, hindi. Kasi ang trabaho lang ng Vice President is only, ano, secretary ng Presidente. Sa ibang bansa, oo. No? Pero sa Pilipinas kasi, diba, look what happened with, ano, VP Lenny. Mm. Diba? Halos hindi siya nakagalaw under the Duterte administration. Karina, magagamit yun, no? Maraming safeguards, no, na nilalagay yung Bill of Rights, no, to protect the accused, no, from the powers of the... So, yun. Ang problem ko kasi ngayon, no, ito dito papasok yung pinag-usapan natin about mind conditioning.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kung ano, no, kung sinong nananalo doon sa mind conditioning,
0: sa propaganda.
1: Yung propaganda. Like for example, no, yung nangyari kay ano, kay President Erap na lang mismo, 'di ba? Na hindi binuksan yung envelope number 2. Naku, napakalakas na ebidensya 'yon, no. That proves yung ano, yung plunder talaga, no.
0: At so, posibleng posibleng mangyayari ito ngayon. In the case yeah, of no? Itong BIR ano mga box. BIR box.
1: So yun yung 'di ba yung ano ng mga tao na hindi unfair yan. So sige mag-rally tayo. And in fact that it started ano it's a people power too. So, tapos nung binuksan yung envelope number 2, wala palang laman.
0: Pag hindi nabuksan itong box ng BIR, do you think there will be a history repeating itself? Tulad ng envelope?
1: Possible, no, but I don't think na ano, kasi depende rin naman sa defense, no, kasi kung sa tingin din ng defense mo wala namang laman yung ano BIR box, diba, that would be to their favor.
0: Mm-hmm.
1: So pag sinabi ng prosecution buksan natin BIR box and the defense team is ano no is confident na wala namang laman, no, sige buksan niyo, no, sige. Mm-hmm. Anong ebidensya din diyan, diba? Kaya nga medyo ano din nagdalawang isip din yung house, diba, kung bubuksan nila.
0: Mm-hmm.
1: Diba, if you remember na
0: wala palang laman niya
1: pa rin, hindi nila binuksan, no? So yun actually it can work either favor, eh, no. Mm-hmm. Either side, kasi syempre no depende kung ano yung laman no, no? Pero kung sabi ko kung confident yung ano defense team, they will allow it, no. Anyway, wala namang mapuprove yan, no. So yeah, ibig sabihin ito kasi ano, kada release siya, no, at it does not prove anything, puntos kasi sa depensa yun.
0: Mm. Professor,
1: lumabas yun ito.
0: Kasi pinag-uusapan ito ng mga technicalities rito, and of course whoever will be the presiding judge, malaki po ang role na gagampanan niya. And as of now, yung pangalan po ni Senator Chis Escudero ay pinofloat na posibleng siya yung magiging presiding judge. And this is controversial because last year siya yung nag-coin nung another definition or a similar, however you call it, but the word fourth with nagiging familiar during the time of Escudero. So how do you look at him as a presiding judge?
1: Yeah, una-una kasi, we need a lawyer. Gatchalian is not a lawyer. Kaya na marami nagtatanong, oh, bakit we, hindi yung Senate President?
0: We need a lawyer. Is it a need the fact na hindi naman siya na-specify sa Constitution or sa rules ng yeah. Senate na dapat abogado?
1: Hindi siya na-specify. Because, but you need to be familiarized with the law. So paano ka kasi mag-ano? Like for example, pwede bang mag-referee ng basketball game ang isang volleyball player? So paano niya malalaman yung rules? Paano siya mag-ano? So actually, wala namang nakalagay, pero ano no, common sense na lang, sabihin natin na, sige, kung si Gatchalian, so paano siya mag-rule? Now, hindi niya alam. So, ibig sabihin, makikinig siya sa kanyang staff.
0: Mm-hmm.
1: So, technically, puppet na lang siya. No, yung staff niya yun. So, kailangan talaga. Now, maganda kasi yung, ano, yung pagkapili. Ako, personally, mas maganda yung, pagpili kay Senator Cheese. Kasi, on the other side kasi, sino ba yung isa pang lawyer? That would be Kiko.
0: Mm.
1: Diba? And alam natin, Kiko was already na his biases.
0: Mm. And diba? in the same way, alam din natin yung bias ni Cheese.
1: Yeah, but si Cheese kasi lumipat na sa kabila. Okay, alam natin na siya yung may reason ng fourth read, no? Pero yun nga, lumipat din siya sa kabila, no? So, he is in the majority right now. No? Mm-hmm. So, yun yung ano. Kaya sabi ko nga na, sige, no, may sense. Oh, ako for me personally, may sense of neutrality na okay, kaya ka tinanggal ng previous majority kasi nga you know possible yung reason ng dahil sa nagkagulo doon sa fourth read pero bumalik ka eh, di ba? So sabi
0: pero ka, professor ba? Conspiracy theory hindi kaya kasi yung ano takot ng ibang mga tao eh baka part of a long range grand design yung pagbaliktad ni Chief Escudero at pag-anib niya sa present majority para po alam na sisilip na siya naman talaga yung the best na in terms of skills na choice as presiding officer and therefore if he is able to preside he could preside subtly but in favor of the vice president like kasi crucial yung role niya in determining kung anong mga motion ang tatanggapin, anong motion ang hindi tatanggapin, anong ebidensya ang tatanggapin at ano ang hindi.
1: Yeah, possible na ganun, no? Pero for me kasi no, si Senator Cheese kasi is working on a short list, no? Remember,
0: may kaso siya.
1: Oo, 'di ba? And hindi naman siguro ganun ka naive, no, itong majority.
0: Merong so, like, sword of Damocles hanging on his head, above his head.
1: Oo, no. So, yun nga sabi ko na pwede naman, wala namang magagawa ang minority kung sabihin nila, si Kiko na lang. O, di ba? Wala naman silang magagawa doon kung si Kiko ang pinili at si majority ang pipili nun.
0: Yeah.
1: So, but the mere fact na,
0: importante, meron presiding officer.
1: So, yun nga, the mere fact na nakikita ko na, a lot of people will question Kiko. So, sabi ko, sige, si ano na lang. No? Ito na lang si Cheese. No? Because si Cheese is medyo acceptable din sa other side no, sa mga DDS dahil nga doon sa fourth week na no.
0: Professor, wala na po tayong oras but I have to ask this. Ano sa tingin nyo? Kasi pinagdibitahan, sabi mo kanina, at the end of the day, it will be a numbers game. Sa ngayon, pinagdidibatehan kung ano yung number talaga. Kasi sinasabi ng iba, nag-i-stick sila dun sa sinasabi ng Constitution na ilan yun? 60% of the...
1: 2/3.
0: Two-thirds, I mean pala. Tama, thank you for the correction. 2/3 of all members of Senate. At sinasabi, mayroong mga Supreme Court justices at legal luminaries na nagsasabi na 2/3 shall be based on actual number. Kasi paano mo daw bibilangin yung mga hindi naman makapag-participate. Mayroong isang judge na kilala po natin, sinasabi niya, what if, knock on wood, nakasakay sa eroplano at na-aksidente yung 6 na senators, for example, will they still be counted? At isa pa, sinasabi, by virtue of the suspension ni Estrada, for example, has actually made him incapacitated to do his job as a senator judge. The same is true with Senator Bato. By virtue of he being in hiding, na incapacitated na siya to do his role as a senator judge.
1: Yeah, actually, ako personally, it's 2/3 of 24 na pin talaga. No? Kasi medyo problematic yung what if absent. No? For example, magbigay natin yung example. What if biglang lumabas si Senator Bato? No? Nagpakita ng isang araw. Mm. Okay? Tanong, pwede na ba siyang mag-judge?
0: Mm-hmm.
1: Isang araw lang siya nagpakita.
0: Mm-hmm. Okay? Pwede na tapos siya huli siya agad. Diba? Pwede siya magsakripisyo. Sige.
1: Oo.
0: Okay. Pero paano po siya maka-judge sa hindi naman siya nakapakinig ng hearing? Kasi ang isang judge, sa sinasabi, dapat makita niya mismo yung demeanor ng isang witness for him to be able to objectively render his judgment.
1: Okay, going there, okay? So, sabihin na natin, isang beses lang naka-attend itong si Bato, okay? Now, itong si Kiko, nagkasakit, umabsent ng isang araw.
0: Judgment day. Considering, sabihin natin, judgment day siya umabsent.
1: So, ibig sabihin ba, hindi na rin siya pwede kasi umabsent siya. Hindi niya nakita yung nangyari during that day. Hindi niya personally nakita, di ba? Or may umabsent ng dalawang araw, or may lumipad ng abroad. Diba? So ano, uubusin natin lahat yun. Kung may umabsent ang isang araw, hindi na pwede kasi hindi nila napanood, hindi nila nakita.
0: Pero in the case, tama po, in the case of Jingo Estrada, tama ba na sabihin nung isang judge na actually incapacitated na siya to do his by virtue to do his job as a senator judge by virtue of his suspension?
1: No, kasi ako personally, Manila kasi nakalagay doon, no? Similar yan sa pagpapalit din ng pagpapalit din ng presidente, no? Either death, yung disability, resignation or impeachment. So kung wala doon,
0: bakit po hindi nilagay doon sa constitution na dapat 24 members of the Senate? Sinabi lang members of the Senate.
1: Because ang yung constitution kasi natin, hindi natin madaling palitan 'yan. Okay? So yung for example, nangyari na after 100 years, hindi pa rin natin napalitan. Ngayon, 30 years old more than na itong constitution natin, hindi pa natin napapalitan.
0: Mm-hmm.
1: Okay, magpo-40 na 'yan. Okay? So what if dahil sa dami na ng mga tao sa Pilipinas, nagdagdag tayo ng mga senators. Like for example ngayon, yung ating House of Representatives, 100 plus lang yan. Ngayon nasa 300 na sila.
0: Mm-hmm.
1: So kung what if nilagay doon sa constitution na, dapat 2/3 of 230, mm-hmm, 340 na sila ngayon. So paano yun?
0: Mm-hmm.
1: Diba? So what if naglagay ng 24 tapos naging 36 na sila? So paano natin ikukubi? So kaya nilalagay doon to be looking forward, mo, kasi ang iniisip ng mga framers natin, baka tumagal pa tong constitution na to. So lagay na natin doon na not a specific number because that part pwedeng magkaroon ng changes. No? Like for example,
0: Professor,
1: representative.
0: Yes. Professor, sorry ha, I have to cut you short kasi lampas na po talaga tayo sa oras. We hope mapatuloy natin yung mga pag-uusap ng ganito sa susunod na mga araw. For this time po, I have to ask your parting words.
1: Okay, anyway, marami pa naman sa panahon na mag-usap. No? Ang ano lang natin sa akin, no? Continue lang natin, no? Na sumama, no? Dito sa ngayon mga pag-uusap, no? Para mas maintindihan natin, no? Yung mga issues at hindi tayo madadala, no? Dito sa mga fake news at mga propaganda.
0: Maraming salamat po sa inyong magagandang mga kuro-kuro at sa inyong panahon. Yun po mga katinig-antinig ni Professor Ramon Bilino, mga katinig lampas. Sagid kayo sa oras o sa ngalan sa ito ang partner rin si Tinig Corenta Ruby Padilla Season. Nga karon to ang naglupad-lupad sa laing nasod. Kami nagpasalamat sa inyong pakiguban ka na muog ng hinaot kaunta sa tanang higayon. Lunes hangtod Sabado alas 5 hangtod alas 7:30. Mag-uban-uban kita dali sa ato ang programang Tinig ng Bayan. Ayaw ka maghawa kay musunod tayo ng ato ang alas 7 balita kauban si Kaloy Rosario. Mayong morning kanato tibo.
2: sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
3: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o, inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo bayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o, iuwi, hindi hampong libro. Pagkatod-tod at to, pagka humanyo butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abtan o mga kakasimana, naulian dyan.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
4: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba ya akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga katol-katol sa akong dawas na ng sapa man to na ako nakuha, gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
2: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
5: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro. Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
6: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
5: Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
7: Ang oras, ganap na ang alas 7:11 na.
5: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
7: Sa muli sa magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghahatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po. Nang Lunes, 22 sa buwan ng Hunyo 2026, sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 87.7 Joy FM Pangil Bay, Samisamis Occidental, at 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato. Headline. Sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Isang sanggol ang pinatay ng kanyang sariling ina matapos itong pag-sasakalin at inihampas pa sa corner ng kanilang hagdanan sa Digos City, Davao del Sur. Headline. Isang pulis habang nagdarasal pinatay sa loob ng moske sa Lanao del Sur. Headline. Samantala, kampanya laban na sa illegal na o sa smuggled cigarettes pinaigting pa ng Cotabato Provincial Police Office. Halos sa 1,000,000 halaga nakumpiska matapos sa madisgrasya ang mga may dala ng naturang smuggled cigarettes sa makilala ko tabato. Isang 22 anyos na lalaki na sawi matapos namang maaksidente sa kanyang minamaneho ng motorsiklo sa Glan, Sarangani Province. Samantala, high-value individual na aresto naman sa kinasang anti-drug operation sa Malay, Davao Oriental. Dalawang grupo na nagkasagutan sa Matis City Hood Celebration agad na napahupa ng pulisya. At final na feasibility study para sa multi-species freshwater hatchery project sa Baganga sinimula na. Headlines. Detalye ng mga balita susunod na.
8: Hello po, ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
9: Mapalit na sa mga butika.
10: Asa namin in town yung akong bana, oy, Goryo! Goryo! Dali ragod, nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sumag yung sekreto niyang tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na magayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot ganih nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado capsule ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado capsule. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado capsule na pod mo.
11: Ang ganado capsule, mapalit na sa mga butika.
12: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
13: Ang kuang yun ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Haplas. Huwag yun ako ang kuan ang Bilongga kay ginawala man ko dito akong bukol sa baga o sa likod. Ang urat lang ko atog tulo ka bak. Walang gimintin na lang po na ako, sir. Eh.
12: Yan ang Bilongga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo o ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

0: Ginat lang alas 7:18 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Balita mula sa Lanao del Sur, patay ang isang pulis habang nagsasambayang o nagsasamba sa loob mismo ng isang moske sa barangay Ulayaan proper Madamba, Lanao del Sur noong araw ng Sabado. Ang biktima ang si Police Chief Master Sergeant Aliudin Sarangani, nakalistino sa Madamba Municipal Police Station at residente ng barangay Tungan-Tungan, Madalom, Lanao del Sur. Nabatid sa investigasyon habang nagsasamba ang naturang biktima ng ito'y pasukin ng hindi nakikilalang sospek at pinagbabaril sa loob mismo ng naturang moske. Matapos sa naturang insidente, agad ding tumakas ang sospek. Samantala, mariing kinundi na naman ni PNP Police Regional Office Pro-Barm Director Police Brigadier General Christopher Abesha ang naturang insidente at inuutos sa kanyang mga tauhan na gawin ang lahat ng paraan para mabigyan ng hustisya ang kamatayan ng kanilang pulis. Tiniyak din na ng pamuno ng PNP Pro Bar na ginagawa ang lahat na kinakailangang hakbang upang mapanagot ang mga salarin at maibigay ang hustisya para sa naturang biktima. Balita mula sa Glan na Sarangani Province, patay naman ang isang 21-anyos na lalaki at sugatan ng kanyang kasamahan matapos masangkot sa banggaan o vehicular accident ang kanilang sinasakyang motorsiklo at isang wing van sa National Highway ng Barangay Kalabanit sa Glan, Sarangani Province noong umaga ng Sabado. Nakilala ang nasawi na si Christian Dave Castro Garidiano na residente ng Poroca Gumamela o residente ng Poroca Jimilina, Barangay Ilaya, Glan, Sarangani Province. Ang naturang biktima ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Sugatan naman ang kanyang kasamang si Jinky Castro Garidiano, 42 years old, nakaangkas nito sa motorsiklo na nagtamo naman ng sugat sa kanyang ulo at kamay at isinugod na ngayon o nanatili ngayon sa ospital. Sa investigasyon ng mga otoridad, nabatid na minamaneho ni Christian ang isang Rusi motorcycle at binabagta sa ang National Highway ng pagdating sa Barangay Publas o Barangay Ilaya. Naganap ang naturang insidente kung saan na nagkabanggaan sila ng isang Isuzu Forward aluminum wing van truck na noon ay minamaneho ni Edin Montero Haganas, 53 years old, na taga General Santos City. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, na nakapit na sa detention facility ng Glan PNP ang driver ng naturang wing van. Samantala, balita mula sa Coronadal City, ibinasura naman ng Office of the City Prosecutor ang reklamong may kinalaman na sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ng isang babaeng pulis na noon ay naaresto kasama ang iba pang o kasamang isa pang babae na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Sa inilabas na resolusyon ng Prosecutor's Office, sinabi nito na walang sapat na ebidensya na direktang tumutukoy na may ugnayan sa pagkakasangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga ang naturang babaeng pulis. Dahilan dito ay pinayagan namang makalaya mula sa kanyang detention facility ng City PNP ang naturang babaeng pulis. Samantalang patuloy pa rin ang kaukulang legal na proseso laban sa pangunahing target sa operasyon. Nabatid na ang naturang babaeng pulis ay naroon sa isang drug den ang ikinasang operasyon ng mga otoridad. Sa probinsya ng Cotabato, mas pinaigting pa ng Cotabato Provincial Police Office ang kampanya laban sa smuggled cigarettes. Nitong nagdaang araw ng Biyernes, abot sa 887 pesos na halaga ng kontrabando o smuggled cigarettes ang nakumpiska sa isang transformer van na disgrasya sa bahagi naman ng barangay Kawayanon. Ayon na kay Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Hohilia na matagal na umano nilang sinusubaybayan ang isang minivan na nagdadala ng mga smuggled cigarettes. Subalit nitong nagdaang araw ng Biyernes ang minivan na may plate number MVI 4807 ay nadisgrasya Nang ito'y siya sa atin ng mga otoridad may na-recover na mga kontrabando na naglalaman ng mga sigarilyo. Matapos ito ay inaresto ng mga otoridad na batid na ang naturang sigarilyo ay nanggaling pauno ng Digo City sa Davao del Sur. Sa follow-up operation ng mga otoridad, nakarecover pa ng karagdagang 19 boxes na may kabuang 950 rims ang nakumpiska sa Purok 1 ng naturang barangay, particular sa madamong bahagi ng naturang lugar. Dilan dito, dagdag ng mga kaso kakaharapin ng naturang narestong mga sospek.
1: Sa cigarette smuggling. At impact, bago yung isang araw ay may na-intercept doon sa makilala with the support of Barangay Peacekeeping Action Team, yung mga bipat natin. At sila ang tumulong na ma-intercept ito.
2: Pero parang accidental po ang pag-intercept nito dahil na-disgrasya raw po yung sasakyang...
1: At kaliya ay... sinasurveillance sa natin yung minivan na yon at isapin na na-discuss siya doon sa isang barangay at na-intercept at na-panout na ang laman talaga nito ay mga cigarette smuggling.
0: Ang tinig ni Cotabato Provincial Police Office Director Police Colonel Ramil Huhilia. Samantala, aabot naman na balita mula naman sa Misamis sa Oriental, aabot sa kabuang 13.4 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang mga nakumpiska ng mga otoridad. Sa panguna ng Philippine Coast Guard sa iba't ibang mga operasyon nito sa barangay Mambayaan na Balingasaga, Misamis Oriental, ito na mga nagdaang araw. Kabilang sa mga nakumpiska ang dalawang sasakyang ginamit sa ilegal na aktibidad kung saan sa inventaryo ng mga otoridad, aabot sa 13.4 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang kanilang nakumpiska. Ang mga ito ay sinampanan ng kaukulang kaso ng Bureau of Customs sa Region 10 dahil sa mga paglabag. Sa bahagi naman ng operasyon na sa lalawigan ng Sulu, nasa 93.9 million pesos halaga naman ng illegal cigarettes ang nakumpiska naman ng Western na Mindanao Naval Command sa magkakahiwalay ng mga operasyon ito nitong nagdaang araw. Ayon na sa ulat ng Naval Task Force 61, ang dimotor na bangka na MV Aslinda ay kanilang naharang sa bahagi ng Kabukan Island. Ganon din sa Haji Panglima o Haji Panglima Tahil na aabot sa 47.58 million pesos na halaga ng kontrabando ang kanilang nakumpiska. Ang naturang mga illegal o smuggled cigarettes ay dinala naman sa Zamboanga City kasama na mga naarestong mga individual at naharap naman sa mga kasong paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act. Balita mula sa Digo City, patay ang isang sanggol matapos na ito'y sakalin at inihampas pa ng kanya mismong sariling ina. Sa bahagi naman ng Barangay Opurok, Adelpha, Barangay 3 de Mayo, naganap ang naturang insidente kahapon alas 11:45 ng umaga. Ayon sa investigasyon ng Digo City Police Office na nakarinig ng iyak ng baby ang mga kapitbahay, kaya't kanila itong inalam at nang makita, sinasakal mismo ng ina ang kanyang sariling sanggol. Inawat pa ito ng mga kapitbahay para maisalba ang naturang baby. Subalit, inihampas ng naturang ina ang baby sa gilid ng kanilang hagdanan na naging dahilan upang nabasag ang bungo nito. Agad namang rumispundi ang mga tauhan ng Digo City PNP at doon ay inaresto ang naturang suspect kasong parricide. Ang kakaharapin nito habang isinailalim na sa inquest proceeding habang nakapiit sa detention facility ng Digo City PNP. Alas 7:27 ng oras, samantala, dagdag ng mga balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihatid ni Tinig 26 Erwin Madhay.
3: Arestado ang isang high-value individual matapos ang sinagawang joint bypass operation ng mga personahe ng Manay Municipal Police Station kasama ang Provincial Drug Enforcement Unit sa koordinasyon ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Puroxa East, Barangay Central, Bayan ng Manay, Davao Oriental, alas 2:01 kahapon ng madaling araw. Kinilala ang suspect sa alias na Choi, 35 anyos, na residente ng Barangay Matiao, Mati City. Nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 10 gramo na pinaghihinalaang shabu na may standard drug value na humigit kumulang 68,000 pesos kasama ang iba pang mga ebidensyang hindi kaugnay sa droga. Kasalukuyang nasa kustudiyan ng pulisya ang nadakip na suspect at mga nakumpiskang ebidensya habang hinihintay ang resulta ng pagsusuri sa laboratorio at pagsasampa ng kakulang kaso laban sa kanya. Patuloy naman ang kampanya ng mga otoridad laban sa ilegal na droga upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad ng komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umanhay, nagbabalita.
4: Nakatabang kay Mary Jane Bigona, taga Malasila, makilala ko tabato ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kay dali ni kupos ang hupong sa iyahang piil.
5: Tukar ginapitim, hupong ginapong piil. Nga mandagpo ni Twistanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagdahil na akong inumad to, Yaki nga Herbal Capsule na dayon, ako siyang gi-3 times a day. Ganahan man ko, pero may bitap ko mag-iihi. So, ako siyang i-continue sa karon. Kung wala na siya mo hupong, kupos naman.
4: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
6: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
7: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanyo mong lawas, inaginan mo yung Washington ka, lami na mong lawas.
8: Kapila pa ka mo inom sa isa kadlaw?
7: Katulo. Buntag, good to hapon. Gutuman ko, kapiya pong kaon, nakuha mo nun.
8: Kapi nga...
7: Kopiyaki, 7-in-1.
6: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
9: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Hernano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
10: Nag-glido ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
9: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
0: Ginat na nga alas 7.30 ay uno ng oras. Dagdag ng mga balita, balita mula naman sa lalawigan ng Bukidnon na isang mataas na opisyal ng New People's Army o NPA ang napatay sa mga naganap na operasyon at enkwentro alauna ng madaling araw kahapon sa bahagi naman. Nang sityo na lumusan na Barangay Silai sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang naturang mataas na opisyal ng NPA na napatay ay mem o commander ito ng North Central Mindanao Regional Committee, kung saan na naganap ang enkwentro sa sityo na lumusan. Ayon sa ulat ng 8IB, nagkaroon sila ng operasyon sa naturang lugar at ng kanila makainkwentro ang grupo ng mga Rebuilding NPA, kung saan ay ayon na kay Lieutenant Colonel George Halyorina, ang commanding officer ng 8th Infantry Battalion Philippine Army, na dalawang magkakahiwalay na operasyon ang kanilang unang isinagawa na nagresulta ng magkakahiwalay na mga bakbakan. Unang naganap ang isinagawang operasyon ng Special Forces laban sa naturang grupo sa sityo Tagip-Tagip, Barangay Poblasyon, Kabanglasan, kung saan napatay ang isa pang rebelde. Sa pinaigting na kampanya ay nagkaroon muli ng bakbakan sa bahagi naman ng sityo na lumusan. Kaya isang leader dito ng naturang grupo ang umano'y napatay. Samantala, alas 7.33 na ang oras, umabot naman sa Magit Kumulang 1.59 milyon peso ang napinsala at aabot naman sa 1.59 milyon na mga individual ang apektado ng naganap na 7.8 magnitude na lindol noong nakarang Hunyo 8. Ito naman ang pinakahuling report na inilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon na sa NDRRMC, kabuang 1,599,350 katao ang naapektuhan na mula sa 580 barangay ng Davao Region at ng Soccsaryan Region. Sa naturang bilang 22,109 katao ang nanatili pa rin sa iba't ibang mga evacuation na center. Batay sa ulat ng ahensya, nasa 78 na ang nasawi dahil sa lindol. Kabilang rito ang mga naganap na kaso sa Glan Sarangani, kung saan isang dating nakalista bilang parehong napatay at nawawala, ngunit kalaunan ay nakumpirmang pumanaw na at tinanggal na sa listahan ng mga missing, na natili pa rin sa 31 ang bilang ng mga nawawala. Samantala, patuloy pa rin ang monitoring sa pinsala sa mga infrastruktura, kabilang na ang pagkapinsala sa 130 mga kalsada, 47 mga tulay na naapektuhan sa Davao Region at Soccsaryan Region, habang 47 naman ng mga lugar ang nakaranas ng power interruption sa bahagi ng Davao Occidental at sa Sarangani Province at maging sa General Santos City. Tinatayang na sa 68,511 ng mga pamamahay naman ang nasira, 14,234 naman ang tuluyang nawasak. Ang mga ito'y naitala hindi lamang sa Davao Region, Soccsaryan Region, maging sa Bangsamoro at Zamboanga

0: Pinat na nga alas 7.36 ng oras. Abot naman na sa pitong nga mga barangay sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ang nakakaranas ngayon ng patuloy na pagtaas ng tubig baha at pinangangambahang delikado dahil sa mga pag-ulan pa rin nararanasan ayon kay Incident Command Center spokesperson Jolie Marie Buen na patuloy na kanilang pinaalalahanan ng kanilang mga residente na umiwas, maligo at mamangka sa mga lugar kung saan tumataas ang tubig baha para maiwasan ang anumang sakuna. Ayon na sa pinakahuling ulat, hindi pa rin nabubuksan ang tinukoy nilang ticking bomb sa bulubunduking bahagi ng Jose Abad Santos dahil inuuna mo nang binubuksan ang mga naiipong tubig sa mababang lugar ng kanilang bayan. Sa ngayon ay lubhang delikado dahil pa rin sa patuloy na mga nagaganap na mga landslide sa naturang bayan.
1: Wala sa lang.
0: Ganap ng alas 7.36 ng oras. Samantala, dagdag pa rin balita. Personal mang binisita ni Vice President Sara Duterte ang mga residente na naapektuhan ng pagyanig sa bayan ng Jose Abad Santos kahapon. Isa sa mga tinungo ng Vice Presidente ang evacuation center sa Ignacia Guillermo Elementary School na kasalukuyan nagsisilbi isa sa mga evacuation center. Ayon o kinumusta ng Vice Presidente ang kalagayan ng mga pamilyang apektado at tiniyak na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa kanilang pangangailangan habang nagpapatuloy naman ang recovery program para sa mga ito. Naghayag din ito ng pasasalamat sa mga residente. O nagayag naman ang kanilang pasasalamat ang mga residente sa lugar matapos na personal iniabot ang mga tulong para sa kanila. Ganap ng alas 7.37 ng oras. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihati naman ni Erwin Umaday.
2: Nilinaw ng Mati City Police Station ang kumalat na impormasyon sa social media kaugnay ng insidente na ganap matapos ang pagdiriwang ng cityhood anniversary ng lungsod. Ayon sa paunang investigasyon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang grupo dakong alas 2.15 kahapon ng madaling araw sa harap ng isang establishmento sa Baywalk area. Binigyang-diin ng pulisyan na ang insidente ay hindi riot o patayan, kundi isang simpleng alitan na nauwi sa pisikal na konfrontasyon. Agad namang rumesponde mga pulis na nakatalaga sa lugar at mabilis na namigitan upang mapahinto ang kaguluhan bago pa ito lumala. Dahil sa maagap na aksyon ng mga otoridad, naging maayos ang sitwasyon at nagkaayos ang magkabilang panig. Nagpaalala rin ang Mati City Police Station sa publiko na iwasan ang alitan at laging dumulog sa mga otoridad upang maresolba ang anumang hindi pagkakaunawaan sa mapayapang paraan. Patuloy naman ang pagpapatupad ng kapulisan ng mga hakbang upang mapanatili ang kapayapaan, kaayusan, kaligtasan ng bawat residente at bisita sa lungsod ng Mati. At sa ibang balita, formal lang natapos at naisapinal ang feasibility study para sa itatayong multi-species freshwater hatchery project sa bayan ng Baganga, Davao Oriental. Itatayo ang proyekto sa Sitio Lanipga, Barangay Batsyano at inaasang makatutulong sa pagpapataas ng produksyon ng isda, paglikha ng dagdag na kabuhayan para sa mga mangingisda at pagpapalakas ng food security sa komunidad. Ayon sa LGU, mahalagang hakbang ang proyekto tungo sa pagpapaunlad ng isang matatag at napapanatiling aquaculture industry sa munisipyo. Ang multi-species freshwater hatchery project ay pinopondohan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, sa ilalim ng General's Appropriation Act. Mula dito sa Davao Oriental, ako si Erwin Umadhay, nagbabalita.
0: Samantala, balita mula naman na sa 87.7 Joy FM Pangal Bay, ihati naman ni Renz Sumalinog.
1: Nagpaabot og espesyal nga mga mensahe ang mga lokal nga lider sa nagkadaiyang local government unit sa LGU sa Misamis Occidental isip paghatag og pasidungog sa pag-ila sa dakong papil sa mga amahan sa katilingban adto sa pagsaulog sa Father's Day. Sa nagkanalaing lungsod og siyudad sa Misamis Occidental, naghatag og mensahe sa pagpasalamat og pagpasidungog ang mga lokal nga opisyal ngadto sa tanang mga amahan nga nagpadayon sa ilang responsibilidad isip haligi sa matag panimalay. Sumala pas mga lider sa lalawigan dako ang kontribusyon sa mga amahan sa pagpadako sa pagiya sa ilang mga kabataan o mga anak, ingon man sa pagpaningkamot aron matubag ang mga panginahanglan sa ilahang pamilya. Gipasiugda usab sa mga opisyal ngang sekretisyo kakugi o gugma nga pagpakita sa mga amahan matag adlaw usa ka ehimplos o usa ka responsableng pag kamagulang o kining pagkaginikanan o maayong pagkamamamayan. Matud pa sa pila ka mga mayor sa barangay official o mga barangay official, ang Father's Day dili lamang higayon sa pagsaulog kundili panahon usab sa pag-ila sa walay hunong nga paningkamot sa mga amahan nga nagtrabaho aron masiguro ang maayong kaugmaon sa ilang pamilya bisan pa man sa lain-laing hagit sa kinabuhi. Gidasig usab sa mga leader ang mga pamilya nga pahimuslan ang maong adlaw aron ipakita ang ilang gugma, respeto, papasalamat ngadto sa ilang mga amahan. Pinagi sa yanong paghatag og panahon og pag-ila sa ilang mga

0: Himo usab nga dakong kaabag aron ngadto sa paglambo magdungan silang tanan. Para sa tinig ng bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbay.
1: Ginap ng alas 7:43 ng oras, samantala sa mga balitang pambansa. Magpapatuloy kayong araw na ito, Hunyo 22, ang pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kung saan itinatapos na ng magkabilang panig ang pagmamarka ng mga ebidensya bago ang formal na paglilitis sa Senado. Ang pre-trial ay nagsisilbing initial meeting ng defense at prosecution panel bago umupo ang mga senador bilang impeachment court. Itinakda naman sa Hulyo 6 ang aktual na impeachment trial. Samantala, pinag-aaral na at inaayos na rin ng dalawang kampo ang mga dokumentong may kaugnayan sa apat na articles of impeachment laban sa Vice Presidente, kabilang rito ang umano'y misuse of funds, unexplained wealth, bribery at iba pang aligasyon. Niyag naman ng isa sa mga defense team ng Vice Presidente na si Attorney Michael Pua, ang pagmamarka ng ebidensya para sa ilang bahagi ng kaso'y ngunit kailangan pa ng karagdagang panahon para sa mas maraming dokumento na may kaugnayan sa ilang isyo na amano'y mas malawak at mas komplikado. Samantala, itutuloy naman ng iba't ibang grupo ang pangatlong trillion peso march na gagawin sa darating na Hunyo 28 ng taong kasalukuyan. Ang naturang hakbang ay kasunod daw ng mga naunang protesta na nagdalayong ipanawagan ang pananagutan sa gitna ng iskandalo o korupsyon sa bansa. Ayon na kay kinapawan na Bishop Jose Colin Bagaforo, ang convenor ng Interreligious Leaders Council for National Transformation, tatawagin itong White Ribbon Movement March ang naturang rally. Gaganapin ito sa People Power Monument. Magsisimula ang pagmamarcha tanghali patungo sa monumento. Layunin itong ipaalaala sa pamahalaan ang karapat-dapat para sa mga Pilipino na isang mas magandang kinabukasan. Makamit lamang anya ito sa pamamagitan ng tapat na politika at paglilingkod sa interes ng mamamayan, nagtataguyod ng dignidad ng tao at ginagabayan ng hustisya sa halip na kas

Samantala, hindi kinumpirma ng Philippine National Police ang ulat na si Senador Rodante Marcoleta ay nakatanggap umano ng mga impormasyon patungkol sa posibleng paglalabas ng Warrant of Arrest laban sa kanya. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Allen Ray Co, ang pag-iso ng Warrant of Arrest ay nasa jurisdiksyon ng hukuman at hindi umano tungkulin ng pulisya na maghayag ng mga impormasyon hinggil sa Warrant of Arrest inilalabas ng korte. Kailanman tiniyak ng PNP na agad nilang isisilbi kung makakuha ng kopya ng Warrant of Arrest, ito'y sa pamamagitan umano ng tamang proseso. Sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na bago magkaroon ng arrest warrant, kinakailangan munang may sampa o may kasong na isampa sa korte. Alas 7.46 ng oras, samantala, balita naman sa Ibayong Dagat. Nagabanta si U.S. President Donald Trump na muli magsasagawa ng military action ang Amerika laban sa Iran kung magmamatigas sa itong buksan ng Strait of Hormuz, isang pangunahing rota na dinaraanan ng mga langis at maging iba pang mga kalakal sa buong mundo. Ang naturang payag ay ginawa ni Trump matapos muling inanonsyo ng Iran ang posibilidad ng pagsasara ng Strait of Hormuz. Ayon na sa Iran, hindi pa natutupad ng Estados Unidos sa mga pangako nito kaugnay ng pagpapahinto ng gera sa Lebanon, dahilan upang hindi pa muna sila makakapag-usap tungkol sa mas sensitibong mga isyo gaya ng kanilang nuclear program. Sa kabila nito, ipinayuhan ni U.S. President Vince

US Vice President J.D. Vance ang pakikipagpulong sa mga opisyal ng Iran sa tulong naman ng mga mediator mula sa Qatar at ng Pakistan. Sa balitang pang-ekonomiya, para matulungan ang fishing industry sa Mindanao, iniutos na ng Department of Agriculture ang komprehensibong structural assessment sa General Santos City Fish Port Complex matapos ang pagkasira ng ilang pasilidad dahil sa 7.8 ang magnitude na lindol noong nakarang Hunyo a 8. Sa kautosan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., dapat may mas madaling na pagsusuri matapos matukoy ang paunang inspeksyon noong Hunyo a 8 at 9 ang mga kondisyong nagbunsod ng pansamantalang pagsasara ng Market Hall 1, 2 at 3 habang nililimitahan naman ang paggamit ng Market Hall 4. Ayon kay Laurel, na layunin ito na makakuha ng mas kompletong larawan ng kalagayan ng pasilidad kabilang na ang geotechnical investigation at iba pang mga pagsusuri kasunod ng pagyanig. Samantala, iniulat naman ng Philippine Fisheries Development Authority Acting General Manager Glenn Pangapalan, lumabas sa kanilang pagsusuri na nananatiling structural o structurally sound ang Fish Port Complex.

0: Sa balita, sa larangan naman ng sports, sa bigong mabot umakuha ni Eman Bacos sa Pacquiao, anak niya ni 8th Division World Champion Manny Pacquiao, ang Philippine Boxing Federation Lightweight title matapos ang pataubin ni Rodelina Perez sa majority decision sa kanilang laban kagabi sa DRP Sports Complex. Itinuring na paborito sa laban si Pacquiao dahil sa kanyang record na 8 o 8 panalo, isang talo at isang tabla, kabilang na ang 5 panalo sa knockout. Gayunman, hindi natinaga si Perez at nagpakita ng mahusay na depensa at agresibong opensa para makuha ang pabor ng mga hurado. Sa pagtatapos ng laban, idineklara si Perez bilang bagong kampiyon matapos makuha ang majority decision na siya nga nagtapos sa 5 sunod na panalo ng batang Pacquiao mula noong Pebrero ng taong 2023. Bago ang laban, hawak ni Perez ang record na 5 o 5 panalo at 4 na talo, kabilang ang kanyang mga naging panalo ay ang laban na kina Nathaniel Bongo at Conrado Tanamor. At sumunod yung kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita itinampok ngayong umaga po ng Lunes 22 sa buwan po ng Hunyo 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa lalawigan ng Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangil Bay, Misamis sa Occidental. Kasama si Erwin Umaday at si Renz Sumalinog. Ako naman, Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning.
1: Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.
2: Sweetheart, ready na?
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Kabalo na ko sa inyong gustong ibasabot, sweetheart.
2: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean red fanex ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: Imperial Appliance Plaza. Atua na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, de kalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat, atua na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 0642480079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: proceeds. That's how it's supposed to be.
1: Siguradong enjoy ang inyong umaga. Kasama ang Enjoy sa Morning.
2: Magandang araw mga member consumer owners ng Cotelco. Darating na ang Annual General Membership Assembly 2026 ng ating Cotelco. Ngayong Hulyo 12, 2026, araw ng Linggo, sa The Basket sa loob ng Cotabato Provincial Capital. Makiisa at alamin ang mahahalagang ulat, programa at mga susunod na hakbang ng inyong kooperatiba para sa patuloy na pagpapabuti ng serbisyo sa ating komunidad. Upang maiwasan ang mahabang pila, maaari nang magparehistro sa alinmang Cotelco Collection at Area Office simula Hunyo 22, 2026. At dahil mas masaya ang sama-samang pagdalo, maraming papremyo ang naghihintay sa mga kalaho. Kaya't markahan na ang inyong kalendaryo. July 12, 2026, araw ng Linggo, Annual General Membership Assembly ng Cotelco sa The Basket, Cotabato Provincial Capital. Magparehistro na at makilahok sa ating asembliya. Ito'y bayad na pala-atla mula sa inyong Cotelco.
3: Balik eskwela na naman. Busy na naman ang mga estudyante sa mga kaliwat-kanang school activities. Mapapalaban na naman ang mga magulang o guardian sa malaking gastusin para sa future ng kanilang mga kabataan. Lalaban sila hanggang sa dulo. Makamit lamang ang pangarap. Magulang, huwag hayaan ang iyong sarili. Mga anak, ingatan din ang iyong sarili para sa iyong kinabukasan. Ang Integrated Provincial Health Office o IPSO Cotabato ay nagpapatupad naman ng mga programa para tiyakin ang kalusugan ng mga kabataan at mga magulang, gaya na lamang ng mental health, dental health at iba pa. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
4: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
5: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Gumagawa sila ng ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality and affordable roofs.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.